0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Ma sauraro barkanmu da safiya da fatan kun waye gari lafiya sannan ku da kasancewa da zangon farko ne da shirye-shiryen sashin Hausa na DW daga nan birnin Bonn a tarayyar Jamus. To a cikin shirin za ku ji cewa kwamitocin da kasashen Niger da Benin suka kafa don nazartar dangantakar kasashen biyu sun mika sakamakon ayyukansu ga mahukunta don ɗaukar mataki na gaba. Najeriya ta kammala tantance wuraren kiwon dabbobi kusan 500 don tsugunar da makiyaya a kokarinta na kawo ƙarshen yawo da dabbobin. A gefe guda kuma ƙasar ta ƙaddamar da shirin tallafa manoma da takin zamani ga manoma miliyan 50 don farfaɗo da wannan fanni. Za ku ji martanin masana diplomasiya kan barazanar da Iran ta yi ta ƙauracewa taron rattaba hannu kan yarjejeniyar dakatar da yaƙi da Amurka. Wasu kenan daga cikin rahotannin da muke muku tanadi, amma zan fara da labaran duniya. Sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim.
0: DW labarun duniya.
1: Jamus za ta aike da jiragen ruwa na soji tekun Bahar Maliya don tabbatar da tsaro a mashigin Hormuz. Koriya ta Arewa ta janye jakadanta a Burtaniya tare da takaita alaƙar diplomasiya da ita. Taiwan ta ce ba ta ƙulla cinikayyar makamai da Amurka don fusata China ba. Jamus za ta aike da jiragen ruwa biyu na soja a tekun Bahar Maliya domin tabbatar da tsaro a jigilar jiragen ruwa da ke wucewa ta mashigin Hormuz. Ministan tsaron ƙasar Boris Pistorius ya shaida ma neman labarai a birnin Brussels cewa tunama jiragen masu na Fulda da kuma Mosel suka isa mashigin mashigin Suez. Mr. Pistorius da ke halartar taron ƙungiyar ƙawancen tsaron NATO ya yi togaciyar cewa akwai buƙatar samun sahalewar Iran da kuma Qatar kafin wannan mataki ya tabbata. Ya ƙara da cewa duk wani ci gaba da aka samu tsakanin Amurka da Iran game da yarjejeniyar sulhu za ta yi tasiri matuƙa ga wannan shiri. Rundunar sojin Isra'ila ta sanar da mutuwar jami'inta ɗaya tare da jikkatar wasu bakwai a yan fafa ta yaƙi a kudancin Lebanon ranar Laraba. Sanarwar da rundunar ta fitar ta ce sunan sojin da ya mutu Saja Alexander Filin mai shekaru 29. Wannan na faruwa bayan da Amurka da Iran suka amince da yarjejeniyar dakatar da yaƙin da suka gwabza na tsawon makonni 15. Yarjejeniyar tsayar da rikicin na gabas ta tsakiya ta haɗa ne da Lebanon, inda Isra'ila ke fafata da ƙungiyar Hezbollah. Kimanin fiye da mutane 300,800 ne suka rasa rayukansu a Lebanon sanadiyar hararren Isra'ila daga ranar 2 ga watan Maris ɗin da ya gabata zuwa yanzu, in ji mahukuntan Beirut, yayin da Isra'ila ta sanar da mutuwar sojojinta 31 da kuma farar hula ɗaya. Rasha ta sanar da kakkaɓo jirage marasa matuƙa 555 da Ukraine ta kai mata hari da su a sassa daban-daban na birnin Moscow da kewaye cikin dare. Magajin birnin Sergei Sobyanin ya ce a cikin tsakiyar Moscow kaɗai, garkuwar sararin samaniyar ƙasar ta harbo jirage marasa matuƙa 180. Ma'aikatar harkokin wajen Rasha ta dakatar da safarin ababen hawa zuwa matatar man fetur ta birnin Moscow saboda hare-haren da birnin ke fuskanta. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW. Koriya ta Arewa ta janye jakadanta a Burtaniya tare da takaita alaƙar diplomasiya tsakanin ƙasashen biyu domin nuna ɓacin rai kan yadda Burtaniya ta zarge ta da haɗa baki da Rasha wajen kafa sansani a London na horar da ƙananan yara 'yan Ukraine a ƙidin Rasha. Sanarwar da ofishin jakadancin Pyongyang na birnin London ya fitar ta ce abinda Burtaniya ta zarge su da aikatawa ya yi muni matuƙa, kuma ɓata suna ne da kuma yunƙurin haddasa wata manaƙisa tsakanin Rasha da Koriya ta Arewa. Da haka babu wani zaɓi face janye jakadanta Moon Hyun-sik daga London. A cikin watan Mayun jiya ne mahukuntan Burtaniya suka ayyana wani sansanin kula da ƙananan yara na Koriya ta Arewa da ke birnin London a matsayin wurin da ake hilatar ƙananan yara 'yan asalin ƙasar Ukraine domin sanya musu a gidan Rasha, kuma fadar Kremlin ce ke jagorantar aikin. To sai dai har zuwa wannan lokaci babu martani da hukumomin Burtaniya suka mayar game da wannan mataki na Koriya ta Arewa. Shugaban Taiwan Lai Ching-te ya musanta zargin tunzura China bayan da ya amince da cinikin makaman yaƙi na fiye da dala biliyan 6.5 da ƙasar Amurka. Da yake tattaunawa da manema labarai a birnin Taipei yau Alhamis, shugaban Lai Ching-te ya ce Taiwan na da 'yancin kare kanta kuma mutanenta ne ke da ikon zaɓin abin da suke muradi, amma hakan ba wai yana nufin ba sa mutunta China ba. Shugaban ya yi fatan Amurka za ta hanzarta amincewa da yarjejeniyar cinikayyar kayan yakin da suka kunshi jirage marasa matuka da na sintiri domin karfafa tsaron kasa. China da yana daukar Taiwan wato dake bin tafarkin demokradiya a matsayin wani bangare na yankin ta. Dalilin kenan da ya sanya take matsa mata lamba ta fuskar tsaro da diplomasiya. To a gasar cin kofin duniya dake gudana kasashen Amurka da Canada da kuma Mexico yanzu haka ana ci gaba da wasanni dake nishadantar da yan kallo. Dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich dake nan James Luis Diaz ya taka rawa wajen fitar da kasarsa Colombia kunya inda ya jefa kwallaye biyu a raga a wasan da suka doke Uzbekistan da ci 3-1. Shi ko tsohon zakaran duniya Cristiano Ronaldo wasan bai masa dadi ba bayan da kasarsa Portugal ta tashi canja da ci 1-1 da Jamhuriyar Demokradiyyar Congo kuma bai samu damar zura kwallo ba. Ita ko Ingila casa Croatia ta yi da ci 4-2. Da captain din kasar kuma dan wasan Bayern Munich Harry Kane zura kwallaye biyu yayin da ɗaya daga cikin wakilan Afirka wato Ghana ta samu nasarar duke Panama da ci 1 mai ban haushi. Nan gaba yau Jamhuriyar Czech za ta kara da Afirka ta Kudu yayin da Switzerland za ta fafata da Bosnia Herzegovina. Ƙarshen labaran duniya kenan.
0: DW harkokin yau.
1: To harkokin na yau za ku ji cewa ƙwararru a Turai sun gano yadda sarrafa makamashin kwal ke iya kawo gagarumin sauyi ga bangaren tsaftace ruwa. Muna tafi da bitar rawar da kasashen Afirka ke takawa a gasar cin kofin duniya ta bana, Amurka da Canada da kuma Mexico. To amma bari mu fara da dambarwar diplomasiya. Kwamitocin ƙwararru da kasashen Niger da Benin suka kafa domin nazartar dangantakar kasashen biyu cikin wa'adin kwanaki 15 sun mika sakamakon ayyukansu. To ko wani fata yan kasashen biyu ke da shi game da matakin da gwamnatocin za su dauka nan gaba. Wakilarmu Ramatu Isa Wanki na dauke da karin bayani.
2: Kwamitocin dai sun gudanar da jerin tarurruka da tattaunawa masu zurfi inda sun kai nazari kan batutuwa waɗanda suka shafi haɗin gwiwa, harkokin tattalin arziki, tsaro, zirga-zirga, kayayyaki da mutane da kuma hanyoyin ƙarfafa dangantakar ƙasashen biyu masu makwabtaka da juna. Musa Ibra, wani mai nazari ne a bisa kan harkokin yau da kullum, ya ce fatan 'yan Niger a wannan lokacin shine kwamitin da anka kafa ya tabbatar da yayi aikinsa tare da kawar da duk wani abin da zai iya kawo yamutsi a tsakanin ƙasashen biyu.
3: Duk wani abin da zai kawo miskila na kawo kuma rishin jituwa tsakanin mu da Benin akan hulɗar mu da shi, duk shi kokarin kau da shi. Kuma kowane ƙasa ɓangaren ka abin da yake alƙawuran da ka suka ɗauka don ka a shiga cikin yanayin da muke ciki yanzu don ka a komo cikin shi. Kowane ƙasa ɗauki matakan da suka wajaba da a zamna lahiya da a maida hulɗar mu da Benin kamar yadda muka santa kullum.
2: To yanzu haka dai al'ummomin ƙasashen biyu sun zura ido danganin matakin ƙarshe da gwamnatocin ƙasashen biyu za su ɗauka game da iyakar Benin da Niger. Jama'a dai na fatan ganin hukumomin ƙasashen biyu za su yi nazari akan shawarwari kafin fitar da matsayin ƙarshe. Buɗe iyakar Niger da Benin dai zai taimaka wajen sake farfado da tattalin arzikin yankin. Kuma a cewar Al-Mustafa, wani mazauni a ƙasar Benin, wannan shine fatan su.
4: Idan suka ji juna suka fahimci juna, aro da za a yi suna da yawa, saboda kulle bodan nan ba ƙaramin abubuwa ya kawo muna ba. Ya kawo muna tangarɗa kala-kala, fannin kasuwanci, tattalin arziki da sauransu, duka an samu tangarda sosai. Muna fatar da kwamitin da aka hada, Allah Ubangiji ya sa su ƙara fahimtar juna, a samu inda za a kai a bude mana wannan boda.
2: To sai dai a ra'ayin Abdul Aziz Hasimi, dan Niger kuma dan jarida, ya ce akwai buƙatar mutane su san cewa ba abun mamaki bane idan iyakokin sun ka ci gaba da kasancewa a rufe duk kwa da nasarin da kwamitocin sun ka yi.
5: Ba abun mamaki bane bayan yarjejeniyar yadda aka ce boda na ba a bude ta, tunda ita Niger tana ganin tsaran ɗan ƙasan ne ya sa suka liƙe boda. Da yake nan Niger akwai matsalolin da ɗan kasuwa suke fuskanta, a nan ma Benin akwai matsalolin da ɗan kasuwa suke fuskanta. Amma in shugabannin Niger suna gani yana iya kawo cikas gama tsaron ƙasan, ba su buɗe mana.
2: Majiyoyi dai sun bayyana cewa za a fitar da cikakken sanarwa ko matsayin ƙarshe dangance da sakamakon ayyukan kwamitin nan da ƙarshen wannan makon. Ƙarshen rahoton kenan. Ramtu Isa Wanki, DW Hausa daga Gaya a Jamhuriyar Niger.
1: Gwamnatin Tarayyar Najeriya ta sanar da kammala tantance wuraren kiwon dabbobi kimanin 470 a hukumance, waɗanda doka ta ba su kariya domin tsugunar da makiyaya a wani ɓangare na kawo ƙarshen yawo da dabbobin daga wuri zuwa wuri a faɗin ƙasar. Wannan dai batu ne da ya daɗe kuma rigingimu tsakanin makiyayan da manoma suka asasa tayar da shi. Wakilinmu na yankin Niger Delta Muhammad Bello ya aika mana da wannan rahoto.
6: Gwamnatin ta Najeriya dai ta ce kawo yanzu ta kammala ganowa tare da tantance sassa 470 don fara tsugunar da makiyaya, shanu da sauran dabbobi cikin tsari na zamani da kuma ke da nufin daina barin yawace-yawacen da makiyayan ke yi da dabbobin daga wuri zuwa wuri a fadin kasar. Wannan tsarin da hukumomin kasar suka ce zai inganta hanyoyin samar da madara da nama cikin tsari na zamani. Idi Maiha shine ministan haɓaka kiwon dabbobi na Najeriya.
7: Already we have digitized the cattle routes in this country. We have digitized also available.
6: Yace mun kammala zayyana adadin ruwayen dam-dam da adadin turbar da dabbobin ka iya bi game da adadin sassan da za a yi amfani da su wajen tsugunar da dabbobin don kiwo. Don haka daga ofis za mu iya hangin duk ababen da ke faruwa ga ɗaukacin dabbobi da ke cikin wannan tsari a guraren da suke kiwo da ke faɗin ƙasar. Waɗannan sassan kiwo na zamani dai da aka keɓe na ɗaukar faɗin ƙasa har hekta miliyan 4,500. An kuma yi hasashe a hukumance cewar akwai dabbobi kama daga shanu da tumaki da raƙuma game da awaki kimanin miliyan 270 a faɗin ƙasar a halin yanzu. Tun dai wajen shekara ta 1950 kafin samun mulkin kai ake ta maganar samar da wuraren kiwon dabbobi da ba na yawo ba bisa hangen nesan da aka yi na afkuwar rikice-rikice tsakanin manoma da makiyayan. Kan sabon tsarin dai da har ma gwamnati ta nunar da samar da tsarin kula da lafiyar dabbobin cikin gaggawa. Na tuntuɓi mataimakin shugaban ƙungiyar Fulani ta Miyat Allah na biyu ta ƙasa Alhaji Faruku kan ko sun kammala shirin rungumar sabon tsarin sai ya ce.
8: Tsarin ya fito haka mu ma za mu zauna mu yi nazarin abin yake
9: haka. Kuna ganin za ku iya bin zamani domin a tafi da tsarin kamar yadda gwamnati ta fito?
8: Ya zama dole ne tun da kana ganin abubuwan da suke faruwa. Ba inda mutum zai dosa yanzu tafiyar shi ba kone kuma ya samu kuɗi sama yana da wahala. Sannan ɗan ƙasa ba su labari ƙaurace-ƙaurace kuma cikin wahala mutanenmu. Zuwa kawai a yi ta harbe-harbe a fashe kayan mutane a fashe shanu-mutane a ce shanu-dubu sun ɓata nan da nan. In ya zama mara tilas mutanenmu mu fahimtar da su.
6: Wale Oyekoya ƙwararre ne a harkokin noma da kiwo a ƙasar. Ya ce ina ganin gwamnati na son samar da maslahar rikice-rikicen da suka yi ta faruwa ne tsakanin manoma da makiyaya a ƙasar. An dai sha rikice-rikice game da kashe-kashen rayukan makiyaya da manoma da ma dabbobi a sa'insa ɗin da kan tashi tsakanin manoman da makiyaya musamman ma a kudancin ƙasar da makiyayan kan kwarara don neman ciyayi masu damshi. Faɗace-faɗacen makiyaya da manoma dai a ƙasar kama daga shekarar 2001 zuwa yanzu alƙaluma sun nuna ya kai ga jallin salwantar rayuka 60,000 ba da bayan asarar dukiyoyi da dabbobi. Muhammad Bello, DW Hausa, Niger Delta.
1: To daga batun kiwo sai kuma na noma a tarayyar Najeriya wadda gwamnatin ƙasar ta kaddamar da sabon shirin tallafa manoma da takin zamani da ma sauran kayan aikin gona ga manoma miliyan 50 a faɗin ƙasar domin farfaɗo da wannan fanni mai matukar muhimmanci ga cigaban rayuwa. Wakilinmu da ke Abuja Uwais Abubakar Idris ya aika mana da wannan rahoto.
10: Wani gagarumin shiri ne da gwamnatin Najeriya ta bullo da shi inda aka zabo manoma 540 daga jihohi 25 na ƙasar. Manoma miliyan 50 ne dai za su amfana da tallafin na kashi 75 cikin 100 akan takin zamanin da za a sayar masu da ma sauran kayan noma. Duka a kokari na tallafa musu domin bunƙasa samar da kayan abinci. Malam Muhammad Abu Ibrahim shine shugaban hukumar bunƙasa harkokin noma na Najeriya da ke aiwatar da wannan tsari.
11: Wannan tsarin yana ɗaya daga cikin kudurori ko manufofi da muka fito da shi. Mafi kuka su ne ƙananan manomi kuma kukansu mafi yawa shine akan maganar taki. Mun yi amfani da jihohi da kuma ƙungiyar manoma ta ƙasa. To gibin da muke son mu cika shine na taimaka ma ƙananan manoma da samun wannan abu sinadari na taki.
10: Ana mai da hankali ne dai akan waɗanda ke noma kayan abinci dangin masara, shinkafa, rogo da kuma waken soya. Domin cike gibin da ake da shi na samar da waɗannan kayayyakin abinci da ake buƙatar su ga al'ummar ƙasar. Malam Abdulmumini Dabam manomi ne daga yankin Buwari na Abuja da ya amfana da tsarin. Ya ce a sa baka fa yafi a rataya.
12: Buhu-buhu ne shi ne za ka bamu wannan shi ne zai samu a ekta wajen guda ɗaya. To ni da nuna da wata wajen guda kuru to nuna gani wannan ma ba zai kai ko'ina ba a wajena. Yanzu aka din da aka bani wannan ai an kara min karfi in ci gaba da yi wannan noma.
10: An dai bi ta hannun ƙungiyoyin manoma ta Najeriya ne domin tabbatar da tsarin ya kai ga ƙananan manoma har ma da mata da sukan yi koken cewa an bar su a baya. Malama Rakiya Shehu Aliyu tana cikin manoman da ake da su.
13: Zan samu ai kayan gona mafi inganci akan wani abin saboda me sun tallafa min da taki. Ta wajen shine mafi mabukaci abin da nike nema a cikin gona na. In ba taki ka kamar a ce kai ne ka zauna babu abinci dole ulsa ta kama ka. Zaka ta gayyara.
10: Ko da yake an kaddamar da shirin kuma an mika kayan tallafi ga manoman a nan Abuja amma wani tsari gwamnati ta yi na kaucewa karkatar da tallafin idan an aika da shi yankunan karkara. Har ila yau ga Muhammad Abu Ibrahim shugaban asusun talafawa manoma na Najeriya.
11: Bayan wannan taki ya isa ma manoma mun sa wasu matakai da zamu bi mu tabbata wannan manoma sun yi amfani da wannan taki.
10: Mai duba tallafi na kayan noma musamman takin zamani zai rage wahalhalun da ake fuskanta da bunƙasa aikin noma don wadata Najeriya da abinci. Wais Abubakar Idris, DW Hausa daga Abuja, Najeriya.
1: To game da harkokin noman ga wannan sanarwa.
0: DW ra'ayin malamai.
1: Noma har yanzu shine jigon tattalin arzikin al'umma a Afirka kudu da hamada Sahara, inda mafi yawancin jama'a suka dogara kansa. Sai da bangaren na noma na fuskantar matsaloli da rashin ingantattun kayan noma a karkara da sauyin yanayi da rashin hanyoyin samun tallafin kuɗi, wanda hakan kan rage kwazon manoma wajen samar da wadatar abinci. Yaya matsalar take a yankunan ku? Ta wace hanya kuke ganin za a bunƙasa noman? Wannan shine batun da zamu tattauna a shirin ra'ayin malamai na wannan mako. To shirin zai zo muku ne a maraicen Asabar da Lahadi a cikin sashen Hausa na DW, kada ku bari a baku labari. To yayin da ya rage kwana guda kasashen Amurka da Iran su rattaba hannu kan yarjejeniyar tabbatar da sulhun dindindin na dakatar da yakin da suka gwabza na tsawon makonni 15, izaka Iran ta yi barazanar kauracewa tare da rattaba hannun na ranar Juma'a sakamakon keta yarjejeniyar da Isra'ila ke ci gaba da yi. Ka haka ne na tambayi tsohon jakadan Najeriya a Iran Ambassador Abubakar Chika, wanda ya ce shugaban Amurka Donald Trump ba shi da wani zaɓi face amincewa da sulhun.
14: Ya ga kawaye ne tun dare mai sun bi ne wajen ya yaƙi Iran. Babu wanda ya goyi baya na yaƙi Iran. Sannan yanzu sun kowa samun matsala da wahala game da ainihin yaƙin nan wanda shi Donald Trump ɗin shi ya jawo shi. Har dai da ya zan su Iran ɗin sun ka taushe Hormuz wanda ya zan wani wuri ne inda energy na duniya na ya karja wanda ya zan ba mu kanmu Afirka ba. Yammacin duniya sun shi kowa samun matsala da wahala game da wannan yaƙi wanda an kai tsakanin Iran ɗin da Amerika da Isra'ila. Ni na ji daɗin wannan sulhu wanda an kai, amma su sani sulhun nan ba zai yi ba tasiri ba idan Isra'ila ta ci gaba da kai ma Palestinian ko kuma Hezbollah hari.
1: Ambassador, wani hange kake da shi na ganin tabbacin wannan yarjejeniya la'akari da cewa waccan ta tsohon shugaban Amurka Obama da ta wargaje kuma a lokacin ma shi kansa Prime Minister Isra'ila yana yawan caccakar shugaba Obama a lokacin, amma yanzu ya kasa caccakar shugaba Trump. Me kake ganin ya janyo haka?
14: Cikin shugaban kasa ce wanda America ta yi wanda bai son zama lafiya babu kamar Trump. Kaga dai abin da ya yi Venezuela, sai da ya faɗa da Canada, ya faɗa da Mexico, sannan ya faɗa da Scandinavian country akan Norway, sannan da kuma China. Kai daidai da parliament ɗin ne na kasa ta cikin faɗa yake da su.
1: To amma kasashen duniya da dama na zargin Iran da rura wutar rikicin 'yan tawayen Houthi na Yemen da kuma Hezbollah wajen samar musu da makamai. Ta ina Iran za ta wanke kanta ta wannan bangare?
14: Wato abin da ke so a gane shi dai Iran dai kasa ce wanda ya zan malamai ke jagorancinta, wanda ya zan kuma shi'a tana cikin wani foreign policy na su. Su waɗannan Houthi da Hezbollah kwarai suke jin maganar su, don haka duk wanda ya taba su ya taba Iran, duk wanda ya taba Iran ya taba su. Don haka ba wai maganar zargi ne ba, Iran ba ta taba cewa ba ta da Houthi take ba, ba ta taba cewa ba ta da Hezbollah take ba. Ita yanzu Isra'ila kayakin yaƙi wanda Amerika ka bata, ai an bata su ba wai ba don ɗaya kare kanta ba, don ta ɗora kai ma ƙasashen irin Iran farmaki. Ai idan ainihin Amerika tana son ta kawo ƙarshen wannan abin, ta tsagaye da ba Isra'ila kayan yaƙi.
1: Eh, za a iya cewa misali yarjejeniyar nan za ta zauna daram la'akari da goyon bayan da ta samu na ƙasashen duniya musamman ƙasashen yamma.
14: Matsawar Trump yana nan, ka ba wannan yarjejeniyar ɗan kwanaki za a ga cewa sun kai mai ra'ayi. duk wanda kai mata sai tara ma.
1: Ambassador Abubakar Cika, tsohon jakadan Najeriya kasashen Iran, Azerbaijan da Armenia. Kwararru a nahiyar Turai sun gano yadda sarrafa makamashin kwalu ka iya kawo gagarumin sauyi wajen tsaftace ruwa. To sai dai tambayar ita ce shin ko hukumomin tarayyar Turai na zuba jarin da ya kamata a wannan fanni la'akari da muhimmancin ruwa ga rayuwar bil'adama. Ga rahoton Rejana Munir.
15: Ruwan kogin Emsha a baya shine ruwa mafi kazanta a tarayyar Turai, yana wucewa ne ta yankin Ro, wanda shine yankin da babban kamfanin haƙo ma'adinan coal na Jamus yake a tsawon shekaru da dama. Gurbataccen ruwa daga kamfanin ma'adinan da wasu kamfanoni da ke kusa duk suna karewa ne a cikin kogin na Emsha. Haka zalika, ruwan masai daga gidajen jama'a duk suna shiga cikin ruwan ne, inda suke kiran kogin da Crab Basin. Tun bayan da aka tada kamfanoni daga yankin, sannan kuma kamfanin ma'adinan coal din ya koma gidan tarihi, kogin Emsha ya koma daya daga cikin mafi tsaftataccen ruwa a Jamus. To ko me ya kawo wannan sauyi? A yau gaba daya, tsarin ruwan masai ya koma bi ta ƙarƙashin ƙasa, ba a gani kuma ba a jin warin sa. Wannan sauyi da kogin ya samu ya burge masu ilimin kimiyya matukar gaske, kamar yadda ƙwararriya kan tsaftar ruwa Nadine Ganet ta shaida wa DW.
16: Emsha war wirklich bis vor kurzem ein offener Schmutzwasserlauf.
15: Tace in banda a kwanan nan kogin Emsha a baya ruwan masai ne, shekaru hudu kenan da ruwan ya zama mai kyau, wanda za mu iya cewa a yanzu ya zama ruwa mai tsafta sosai.
16: Emsha jetzt abwasserfrei, so sagen wir, also sie ist frei von ungereinigtem Abwasser.
15: A farkon karni na 20, kamfanoni suna amfani da wani babban kaso na kogin, amma a ƴan shekarun nan an samu sauyi, inda hakan ya samar da wata hanya na sake tsaftace kogin ta koma ruwa mai kyau. Tare da zuwar injiniyar zamani, tashar tsaftace ruwa ta Dortmund da Sun Wastewater Treatment Plant ya kawo sauyi a fasahar tarayyar Turai har zuwa nan da shekarar 2045, kuma zai laƙumi kuɗi euro miliyan 45. Kowane injin tsaftace ruwa yana bin tsarin matakai uku da suka hada da mechanical, biological da kuma chemical. Bayan nan sai tanka ɗaya da rairayen ruwan da kuma narka sinadarai kamar carbon, nitrogen da kuma phosphorus. Amma akwai wanda ba sa fita ta wannan tsarin, misali ragowar dattin kamfanonin magunguna, wanda sai a mataki na uku ne za a iya cire su. Shugaban kamfanin tsaftace ruwa na Dortmund da Sun, Heinz Hegman, ya yi ƙarin bayani kan tsarin matakan da ake bi wajen tsaftace ruwan.
17: Gibt aber noch andere gelöste Stoffe im Wasser, die wir mit diesem.
15: Yace muna ƙara sinadaran carbon a ruwan mu juya su gaba daya, sannan abubuwan da ba sa fita ta tsarin matakai uku muna fitar da su ne ta tsarin activated carbon. Waɗannan ƙananan abubuwa ne da ba a iya ganin su da ido sai ta microscope, suna mannewa da shi activated carbon din, sannan ya cire su daga ruwan.
17: Medikamentenrückständig und die können wir mit der vierten Reinigung.
15: Ta dalilin tsarin tsaftace ruwa ta water purification ta hanyar amfani da sinadaran activated carbon, ruwan Emsha ya zama ɗaya daga cikin mafi tsaftataccen ruwa a tarayyar Turai.
1: To a gaida Rejana Munir. Gasar cin kofin duniya ta ƙwallon ƙafa ta fara haifar da abubuwan ban mamaki da ba zata tsakanin ƙasashen da ke wakiltar nahiyar Afirka, inda tsibirin Cape Verde ya bayo mara ɗakunya ta hanyar riƙe wuyan babbar ƙasa irin Spain babu ci a tsakaninsu, ita ko Ghana lallasa Panama ta yi da ci ɗaya da nema. To ko yayan Afirka ke kallon rawar da ƙasashen Afirkan ke takawa a matakin farko na gasar ta FIFA, wakilinmu Jamila Ibrahim mai zango ta aiko mana da rahoto a kai.
18: Su ma dai ƙasashen Afirka waɗanda suka riga suka nuna nasu ƙwarin gwiwa da azamar fara gasar cin kofin duniya ta FIFA ta shekarar 2026 sun haɗa ne da ƙasashen Tunisia da Cape Verde da Senegal da Morocco da Afirka ta Kudu. Ƙasar Ivory Coast ta samu gagarumin nasara akan Ecuador, DR Congo kuma ta yi kunnin doki da ƙasar Portugal, sannan Cape Verde ta baiwa da dama mamaki bayan da ta riƙe ƙasar Spaniya da kunnin doki. A halin da ake ciki, ƙasar Morocco, Senegal, Algeria, Ghana da Afirka ta Kudu suna ci gaba da fafutuka tare da fatan zurfafa burin Afirka a gasar. Duk da cewa wasu ma'abota sha'awar kwallon a nan Ghana ba sa ma Afirka ta kudun fatar nuna wata bajinta a nan gaba a gasannin inda suke cewa.
19: Dade dai wallahi na jira da sosai saboda Ghanaians mun da suke South Africa abin da kai musu. Wallahi ya bari mu baci rai sosai saboda shi ya bari mu ji haushin su sosai. Wannan ya shiga cikin mu. Yasa cin da aka ci su wallahi ya muna dade sosai.
20: Ni na ji dadi da aka ci su. Abin da suka yi ma sauran mutane Afirka mu duka guda ne.

0: jama'a ne ke tofa albarkacin bakinsu kan wanke tsohuwar ministar man fetur da ziyani Alison Madueke a birnin London. Muna ma tafi da rahoto daga gabas ta tsakiya kan yadda ake ci gaba da samun takaddama kan wani sabon shirin da Amurka ke yi na dunkulewar bangarorin Libya karkashin jagorancin General Saddam Haftar. Amma duka waɗannan za su zo muku ne bayan kun sha labaran duniya tare da Abdulrahim Hassan.
1: DW labarun duniya.
2: Shugabannin Amurka da Iran sun rattaba hannu kan yarjejeniyar kawo ƙarshen yakin Iran tare da sake bude mashigin Hormuz nan da kankanin lokaci. Ma'aikatar tsaron Amurka Pentagon ta ce lokaci yayi da kasashen Turai za su dogara da kansu akan harkokin tsaro. An ji karar harbe-harben bindigu a filin tashi da saukan jiragen sama na Jori Hamani a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar. Shugabannin kuma shugaba Donald Trump na Amurka da shugaban Iran Masoud Pezeshkian sun rattaba hannu akan wata yarjejeniyar fahimtar juna da nufin kawo ƙarshen yakin da aka shafe sama da watanni uku ana gwabzawa tare da yunkurin sake bude mashigin Hormuz ga zirga-zirgar jiragen ruwa. Yarjejeniyar ta tanadi dakatar da wato fada nan take tare da sake bude mashigin Hormuz da kuma fara tattaunawar samar da cikakkiyar yarjejeniyar zaman lafiya a cikin kwanaki 60 masu zuwa. Har ila yau Washington za ta fara sassauta wasu matakan takunkumai akan Tehran yayin da bangarorin biyu ke tattauna batutuwan nukiliya da kuma batun tsaro. Yanzu haka dai bayanai na cewa jirgin ruwa na farko dauke da tutar Faransa da wasu jirage guda uku na kasar Saudiya sun fara wucewa ta mashigin a yau. Mashigin na Hormuz dai na cikin muhimman hanyoyin jigilar mai na duniya, kuma sanarwar yarjejeniyar ta haifar da faduwar farashin mai a kasuwannin duniya nan take. Sai dai masana na gargadin cewa har yanzu akwai muhimman batutuwa da ake bukatar warwarewa kafin a cimma yarjejeniya ta dindindin. Sakataren harkokin tsaron Amurka Pete Hegseth ya soki kawayen kasarsa na kungiyar tsaro ta NATO, yana mai cewa lokaci ya yi da turawan yamma za su dauki nauyin harkokin tsaro a nahiyarsu da kansu. Da yake jawabi a dazu, Hegseth ya sanar da fara wani nazari na watanni shida akan yadda Washington ke girka dakarunta a nahiyar Turai. Ya ce sakamakon binciken zai dogara ne akan yadda kasashen EU za su kara zuba jari da daukar nauyi wajen kare kansu da kansu.
3: NATO lost its way. NATO 2.0 was an era of distraction.
2: Pete Hegseth kenan ke cewa NATO ta rasa hanyarta, wani zamani ne na karkatar da hankalin al'umma da kuma kawar da masana'antu da kuma kawar da makamai baki daya. Zamani ne na kawo iyaka kuma kowa ya iya allonsa ya wanke. Kuma shekarun da aka bata a baya ba za a kuma maimaita irinsu ba. Kalaman nasa dai na zuwa ne a yayin da gwamnatin shugaba Donald Trump ke matsa kaimi akan kawayen sana NATO akan su kara kashe kudade akan fannonin tsaro tare da rage dogaro da kariyar sojojin Amurka. Hukumomin kasar Poland sun kama wani mutumi da ake zargi da hannu a kashe wani dan gwagwarmayar siyasa na kasar Russia wanda ya yunkuri kuma ya yi kaurin suna a sukar shugaba Vladimir Putin. Ma'aikatar harkokin cikin gidan Poland din ta ce wanda ake zargi mai shekaru 36 yana amfani da fasfo na kasar Georgia. Jami'ai na ci gaba da bincike yiwuwar alakarsa da wata hukumar leken asirin kasashen waje da kuma wasu laifukan da aka aikata a Poland tun a shekarar 2022.
4: Toku djawan shiroko zakrojonih djawan policijnih došlo do zatrzymanja.
2: Marcin Kozak kenan mai magana da yawun ofishin masu gabatar da kara na gundumar Lublin yana mai cewa yan sanda sun kama wasu yan kasar Belarus guda biyu kusa da karamin ofishin jakadancin Belarus dake Biala Podlaska wanda watakila suna da alaka da wannan kisan. Jami'an Poland dai sun ce wannan kisan na iya kasancewa cikin jerin ayyukan zagon kasa da suke zargin gwamnatin Moscow na aiwatarwa a kasashen NATO domin haifar da tsoro da kuma raunata goyon bayan da suke baiwa Ukraine. To labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na DW. Rahotanni daga birnin Yamai na jamhuriyar Nijar na cewa an waye gari da jin karar harbe-harben bindigogi a filin jirgin sama.

0: Diori Hamani, babban birnin jamhuriyar Niger din a wannan Alhamis. Watanni biyar bayan fuskantar makamancin irin wannan farmaki na masu ikirarin jihadi. Wani mazaunin kusa da filin jirgin saman ya shaida a kamfanin dillancin labaran Faransa na AFP ta wayar tarho cewa ya fara jin amon bindigu ne dake wato da karfe 6 na safiyar yau a daidai lokacin da wato ake kokarin ci gaba da harkokin yau da kullum. Kuwa cikin watan Janairun da ya gabata dai yan kungiyar IS sun kai hari filin jirgin saman na Diori Hamani. Da dakarun sojojin Niger din da haɗin gwiwar takwarorinsu na Rasha suka maida mummunan martani domin daƙile wannan farmaki da bai nasara ba. Rahotanni sun ce an halaka 'yan ta'adda 20 a wancan lokacin, kodayake sojoji hudu sun samu raunuka. To labaran duniyar kenan.
1: To an gaishe da Abdulrahim Hassan ɗauke da labarin.
2: DW harkokin yau.
1: A harkokin namu za ku je da kasashen Najeriya da Kamaru ke gudanar da haɗin gwiwa na tsaro domin tunkarar barazanar ƙungiyar Boko Haram da na 'yan awaren yaƙin masu magana da Turancin Ingilishi. Muna tafe da shirin siyasa da ma na al'adu sai kuma wasiƙunku. Amma kafin nan bara mu ɗauko tushen rahotannin daga matsalar tsaro a jamhuriyar Niger, inda a wannan Alhamis ɗin ne dai wasu mutane da ake kyautata zaton 'yan ta'adda ne suka kai hari a barikin sojin saman ƙasar wanda ke daura da filin tashi da saukar jiragen sama na Diori Hamani da ke birnin Yamai, inda aka shafe sama da awa guda ana ɗauki ba daɗi tsakanin 'yan ta'addan da jami'an tsaron ƙasar ta Niger kafin su yi nasarar murƙushe harin. Wakilinmu na Yamai Salisu Bukari na ɗauke da ƙarin bayani.
3: Halbi na farko dai ya soma ne da misalin karfe 6 saura'in mintoci kafin daga bisani a ji ƙaran harbe-harbe, inda wannan karo mutanen da ake kyautata zaton 'yan ta'adda ne da suka kawo wannan hari sun kai harin ne daga ɓangaren babbar kofa da kuma wasu wurare a wani matakin na rarraba ƙarfi domin ɗaukan hankalin jami'an tsaro. Sai dai matakin gaggawa da jami'an tsaron suka ɗauka ya sanya fuskantar maharan, inda aka yi ta jin ƙaran manyan bindigogi har ya zuwa wajejen karfe 6:50 kafin a dakatar da harbin gabaki ɗaya. Sai dai daga bisani ana ganin 'yan ta'addan sun watsu ne a cikin gari domin samun tsira, lamarin da ya sanya aka baza jami'an tsaro da ma al'ummar gari suke farautar su ɗaya bayan ɗaya. Na haɗu da wani malami da ya biyo hanyar yayin da sojojin ke ci gaba da bincike.
4: Yanzu masha Allah na ga mutane sojoji sun kewaye suna nan sun yi rafulkin wannan mirkin, suna nan sun shiga suna bincike kuma suna ga kamunsu masha Allah. Ana kama kwarai don gabana na ga an kama wani an sa shi cikin mota. Saboda mutane na son su yi musu shaida ana cewa ka san shi kuwa ce bai san shi ba, aka sa shi mota aka daidai shi. Sojoji na nan suna aiki cikin tsohon gidan nan na hilin jirgi. Ina ganin su suna shiga ɗakunan suna bincike kuma suna kama su ko kwarai su ko suna ga aiki sosai.
3: Sojoji dai sun killace babbar hanya da ke bi ta kusa da filin tashi da saukar jiragen sama na birnin Yamai take shiga cikin gari a yayin da suke fadada nasu bincike, inda na tarar da wasu matasa ɗauke da kulaki kusa da inda sojojin suke, wanda suka ce da ni sun zo ne domin aikin sa kai na bada goyon baya ga jami'an tsaron ƙasar ta Niger.
5: Wallahi mu yi aikin mu kasan mu, wallahi tun sanke da muna saman terrain mu muna saman kasan mu, sai dai mu mutu. Wa'annan mutane muna so a ida da su a ida cikin kasan mu, ba mutanen kwarai ne ba. Mu matasa mu yi so
3: ku matasa wani bi ku ake zargi ana cewa kaman matasa ne suke shiga cikin wannan abin ya ku.
5: Wallahi wa'annan ba sun ciyo kansu halayen su dai ne kuma wannan Allah ya yarda su cikin abin nan da suka yi. Wa'annan mutane da sun shigo mu cikin airport wallahi insha Allah kasan mu ba ta koma baya.
3: Allah na gan ku da kulake da sanduna mai.
5: Wallahi kulaken ga abin da muka yi saboda mutanen da mu duka mun to kare su ne Allah ya baba wallahi sai dai mu mutu baba
6: cikin tashi hakilin da ake ciki yau mun samu tsanawa cewa mu gaye sun shigo cikin Yamai domin su ga bayan report ba za su iya ba. Kenan muna tare da sojawa, Allah yana tare da mu matasa mu yi to gace an kace sojawa mu za a kace ta kona insha Allah. Sojawa mu Allah ya taimake su ya taimake mu duka ya taimake waye mu.
3: Shedun gani da ido dai sun ce an ga 'yan ta'addan ne sun zo a cikin tasi-tasi, wasu kuma a cikin motar bus ta wani kamfanin motocin basu bulaguro, lamarin da yasa ake ganin cewa 'yan ta'addan sun sauye salo da ya ba su damar haska kusanto ya zuwa filin jirgin na Yamai. Sai dai duk da cewa babu wani adadi da aka bayar, shedun gani da ido sun ce an samu mutuwar 'yan ta'adda da dama yayin da wasu aka kame su. Sai dai har ya zuwa wannan lokaci babu wata sanarwa da ta fito daga ɓangaren gwamnati. domin a ji ko mutum nawa suka mutu, mutum nawa aka kama daga bangaren yan ta'adda da ma bangaren na jami'an tsaro. Sai dai a halin yanzu kowa ya kashe kunne ya ji sanarwar da gwamnatin kasar ta Niger za ta bayar dangane da wannan hari wanda ya zo karo na biyu bayan wanda aka kai na ran 28-29 ga watan Janairun da ya gabata. Salisu Bukari, DW Hausa daga Yammai a Jamhuriyar Niger.
1: To idan muka bar Jamhuriyar Niger kuwa, Najeriya da kamar ne yake da kyakkyawar dangantakar tsaro wacce ta ta'allaka kan yaki da 'yan ta'adda da kare iyakoki. Kasashen biyu na gudanar da haɗin gwiwa na tsaro domin tunkarar barazanar ƙungiyar Boko Haram da na 'yan awaren yaƙin masu magana da Turancin Ingilishi. Wakilinmu Zakar Sadu ya aiko mana da cikakken rahoto daga Kamaru.
7: Kamaru da Najeriya na daga cikin kasashen Afirka da ke da doguwar iyaka mai tsawon kusan kilomita 2,000. Lamarin da ya sa dangantakarsu ke da muhimmanci a fannoni da dama, kama daga tsaro, kasuwanci, diflomasiya da hulɗar al'adu. Kasashen biyu sun kafa hulɗar diflomasiya tun bayan samun 'yancin kai a shekarar 1960, duk da kasancewar sun taɓa samun saɓani kan yankin Bakassi a shekarun 1990 da farkon 2000. An samu warware rikicin ta hanyar yarjejeniyoyin ƙasa da ƙasa da kuma aikin kwamitin haɗin gwiwar Kamaru da Najeriya kan iyakoki. Babban abin da ya ƙara kusanta ƙasashen biyu shine yaƙi da ƙungiyoyin ta'addanci, musamman ma Boko Haram a yankin tafkin Chadi. Tun daga shekarar 2014, Kamaru da Najeriya suka ƙarfafa haɗin gwiwar tsaro ta hanyar musayar bayanan sirri, sintirin haɗin gwiwa da ayyukan rundunar haɗin gwiwar ƙasashen yankin. Duk da cewa an samu matsala tsakanin ƙasashen biyu kan rashin barin sojojinsu ƙetare iyakokinsu wajen farautar 'yan ta'adda, amma daga baya sun fahimci juna, in ji Alhaji Abubakar Adamu, masanin tarihi.
8: Wannan lokacin kaga akwai matsalan da ya kunno kai na Boko Haram, wanda Najeriya suna iyaka da Kamaru, misali ta yankin Maiduguri nan, kama daga nan Banki zuwa da Banga a cikin Kamaru zuwa Waza zuwa Mura da sauransu. To da Allah ya sa gwamnatin Kamaru ta yi sakaci a lokacin nan, to da Boko Haram za su ci karansu ba babbaka. To amma menene gwamnatin Kamaru ta ki ta dage da wannan al'amari gabaki da ta yankunanta? To haka nan ta gamborin gala, to shi ma duk an samu irin wannan matsalan tsakanin Najeriya da Kamaru.
7: Idan aka koma tarihi, Kamaru ta kasance cikin kasashen Afirka da suka goyi bayan gwamnatin tarayyar Najeriya ƙarƙashin General Yakubu Gawan a 1967 zuwa 1970, saboda tsoron cewa amincewa da ɓallewar Biafra na iya ƙarfafawa wasu ƙungiyoyin masu neman ɓallewa a nahiyar. Alhaji Abubakar Adamu, masanin tarihi, ya ce alaƙa tsakanin ƙasashen biyu ba na yau ba ne.
8: Abinda zan iya cewa game da Najeriya da Kamaru, suna da alaƙa mai daɗaɗɗen tarihi, musamman a harkar tsaro, tunda Najeriya ta taɓa faɗawa wani yanayi, misali kamar lokacin yaƙin Biafra. To kaga a maƙota ɗin kamar Kamaru, to sun ƙi ba da haɗin kai, yanda za a yaƙi Najeriya sun ƙi ba da haɗin kai, hasali ma lokacin Abu Madu Ahijo taimakon Najeriya ya yi ya na Faransa ja kayayyakin yaƙin da suke taimaka ma Biafra da shi. Tuka ga abu ne mai daɗaɗɗen tarihi.
7: Haka zalika, watan Janairun shekarar 2018, hukumomin tsaron Najeriya suka kama jagora masu neman ɓallewar yankunan masu magana da Turancin Ingilishi na Kamaru, wato Sisiku Ayutabe, tare da wasu abokan aikinsa a birnin Abuja. Kana aka miƙa su ga hukumomin Kamaru, lamarin da ya haifar da muhawara a cikin gida da kuma a matakin ƙasa da ƙasa. Matakin ya zo ne a lokacin da ƙasashen biyu ke ƙarfafa haɗin gwiwa wajen yaƙi da ta'addanci da kuma kula da tsaro a yankunan iyaka. A sabon mataki na ƙarfafa dangantakar tsaro, ministocin tsaron ƙasashen biyu Christopher Musa da Joseph Beti Asomo sun taɓa hannu kan yarjejeniyar fahimtar juna a Yaounde a watan Yuni shekarar 2026 domin ƙara haɗin kai wajen kare iyakokin ƙasashen biyu da kuma yankin tekun Gini da na tafkin Chadi. Zakari Sadu, DW sashen Hausa daga Douala, Kamaru.
1: Jama'a sauraronmu, kada dai ku sha'afa, rahotannin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na DW da ke nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. Sai dai kafin mu ci gaba ga wannan saƙon.
2: DW, ra'ayin malamai.
9: Noma har yanzu shine jigon tattalin arzikin al'umma a Afirka kudu da hamada Sahara, inda mafi yawancin jama'a suka dogara kansa. Sai da bangaren na noma na fuskantar matsaloli da rashin ingantattun kayan noma a karkara da sauyin yanayi da rashin hanyoyin samun tallafin kuɗi, wanda hakan kan rage kwazon manoma wajen samar da wadatar abinci. Yaya matsalar take a yankunan ku? To ta hanya kuke ganin za a bunƙasa noman? Wannan shine batun da zamu tattauna a shirin ra'ayin malamai na wannan mako.
1: Tumatalla a wani abin da ke iya jawo gagarumin koma baya a yakin cin hanci da rashawa a tarayyar Najeriya. Jama'a na tofa albarkacin bakin su kan wanke tsohuwar ministar man fetur da Zani Allison Madueke a birnin London. Ana dai zargin Madueke da wadaka da kudaden da ake zato na haramun ne kafin kotun ta wanke ta. Tsohuwar ministan da ta share shekaru 11 tana fuskantar shari'a kafin wankin da ya dauki hankalin mutane da dama a cikin kasar. Wakilin mu daga Abuja Ubala Musa ya aika mana da cikakken hoto.
10: Abade tana wakanta kirarin gunkin man fetur wanda ibita zai sha maiƙo da kida samun makwabta kafin sauyin mulki ya ƙara iko da kida ma wanda kan da ake zargin tsohon ministan man fetur din tarayyar Najeriya da yi abun kuma da ya tilastawa Zani Allison Madueke barin ƙasa zuwa birnin London domin hijira, inda kuma tsohuwar ministan ta fuskanci bincike da mata shari'a ta shekaru 111 wanke da Zani a bangare na kotun London din da yi tuni ya fara aikin sako a cikin tarayyar Najeriya, inda cin hanci da kida mawa sosai ke zama ruwan dare tsakanin yan mulki da malagowa na balayen biro na kasar. Dr. Umar Arde jigo ne cikin adawa ta kasar.
11: Dama kotunan waje kamar su Ingila da Amerika su ne muke gani kama in sun yanke hukunci sun yanke shi ne bisa gaskiya da doka da adalci. To amma wannan yanke hukunci nan da aka yi ya kawo sabon salo, kowaye ya sani an yi barna sosai a zamanin Jonathan, kuma an yi barnan nan a ministry na petroleum wanda ita Zani take minista. Amma in kotun Ingila ta ce ba ta yi komai ba, to abun zai ba da tsoro.
10: Bude hanya cikin sana'ar sata ko kuma neman mafitar annoba da ke zama mai girma ko bayan shari'ar ta Ingila cikin gidan tarayyar Najeriya ma dai. Sama da dala Amurka miliyan 4.5 na EFCC mai yakin hanci ke zargin tsohuwar ministan ta kwashe a cikin sunan hanci, ko bayan dala Amurka miliyan 115 da ake zargi tsohuwar ministan ta karkata zuwa aikin zaɓe na tsoho na mai gidanta Goodluck Ebele Jonathan a shekara ta 2015. Kuma hukuncin kuma a faɗin Dr. Kole Shatima da ke bin diddigi na mulki na gari da zaman kuma baya ƙoƙari na yakin hanci cikin ƙasar.
12: Akwai shirin radio da talabijin wanda ake shi na sa PBS ya yi interview ɗin ma'aikatan gwamnati na Amerika da kuma na Ingila, inda suka yi zargin cewa wannan matar fa kuɗin da ta fitar da shi daga Najeriya ya kai dala biliyan 28. Amma duk da haka wai a zuwa ce wannan matar wai ba a same ta da laifi ba, wannan ya karawa ƙarfi gwiwa ga waɗanda macutan ƙasanmu ne, wannan kuma ya nuna cewa ashe duk waɗannan ƙasashen manyan duniya da suke cewa suna yaki da cin hanci da rashawa din ba gaskiyar nasu ba yawa.
10: Sabo na hukuncin kotun da ya daga dukkanin alamu na shirin yin tasiri har a cikin harkar mulki da kida ma makoma ta ƙasa. Barista Shatima Dan Azumi ne wani lauya da ke a nan Abuja, kuma ya ce ko bayan wanke ta birnin London har yanzu da sauran rana cikin kabatar Zani
13: tana da tuhume-tuhume iri-iri a gaban kotuna daban-daban. A nan Najeriya akwai laifukan almundana, akwai laifukan faso kauri, akwai laifukan cin hanci da rashawa a gaban kotuna sun kai guda hudu, wanda kuma ba a samu an yi su ba saboda ita Zani ba ta kasar kuma ba a cimma nasarar dawo da ita ta hanyar shari'a ba. Amma wannan shari'ar ba ta da alaka da laifukan da ake tuhumarta da aikatawa a Najeriya, sannan kuma wannan shari'a ce ta laifi guda daya.
10: Sama da trillion daya da miliyan 600 na naira ta kasar ne dai, ko ban dala Amurka miliyan 800 da ɗoriya na satar mulki ke gaban kotuna daban-daban ciki da ma wajen tarayyar Najeriya a bada wata kungiya da ke bin diddigi cikin shari'un sata a kasar. Ubala Musa, DW Hausa daga Abuja a Najeriya.
1: To idan muka koma gabas ta tsakiya kuwa ana ci gaba da samun takaddama kan wani sabon shirin da Amurka ke yi na dunkulewar bangarorin Libya karkashin jagorancin General Saddam Haftar. Gwamnatin Amurka na jagorantar wani sabon shiri na sulhu da nufin dunkule gwamnati da hukumomin Libya karkashin tsarin raba madafin iko wanda zai fito da General Saddam Haftar a matsayin babban jagoran siyasan kasar. Ga dai wakilin mu daga gabas ta tsakiya Mahmud Yaya Azare da cikakken rahoto.
14: Wannan shirin da wanda mai bada shawara kan harkokin gabas ta tsakiya da yankin Afirka na shugaban Amurka Trump Massad Boulos ke gudanarwa yana kokarin kawo ƙarshen rarrabuwar kaunan da ake da shi a ƙasar ta Libya ta hanyar dabarun daunin iko tsakanin manyan iyalai biyu na ƙasar ta Libya, wato iyalan Haftar da iyalan Dibaiba. A yayin da yake bayani kan sabon shirin na Amurka, Mr. Boris din ya ce shirin nasa mai dogon zango ne. Ya ce akwai kyakkyawan sakamakon da muka fara gani da ke ƙara ƙarfafa mana gwiwa game da kyakkyawar fata kan yiwuwar dunƙulewar Libya nan kusa, yadda a yanzu haka an fara samun dunƙulewar manyan cibiyoyin gwamnati a ƙasar, kama daga dunƙulewar babban bankin ƙasar da ma yin kasafin kuɗi na bai ɗaya game da dunƙulewar ma'aikatar man fetur ɗin ƙasar. A yanzu haka kuma tattaunawa ta yi nisa wajen dunƙulewar rundunar soji ƙarƙashin jagoranci guda. A ƙarƙashin wannan shirin namu, babban hafsan sojin dunƙulallen rundunar sojin Libya, wato Janar Saddam Haftar, shi ne zai zama shugaban gwamnatin rukun ƙwarar ƙasar ta Libya da zai jagoranci majalisar zartarwa wajen tafiyar da lamuran ƙasar, da ma shi zai zaɓe bayan shekaru uku da zamansa kan karagar mulki. A ƙarƙashin wannan shirin dai za a bar Firayim Minista mai ci a yanzu Abdulhamid Dibaiba zai ci gaba da zamansa kan kujerarsa ta Firayim Minista. Bugu da ƙari, ƙarƙashin wannan shirin, Amurka za ta ɗauki matakan farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar ta Libya ta hanyar zuba jari da gudanar da ayyukan raya ƙasa waɗanda za su yi la'akari da buƙatun gaggawa na 'yan ƙasar ta Libya wajen samar musu da muhalli da wadataccen makamashi da cimaka. Duk da kyakkyawar fatar da masu zumuɗin kare wannan shirin ke da ita, sai dai wasu daga cikin masu fashin baƙi na yin taka tsantsan. Sarraj Tuhami mai fashin baki ne kan lamarin siyasar ƙasar ta Libya. A aikace yana da matuƙar wuya a iya sake girka mulkin wata zuriya ko iyalai a Libya bayan da 'yan ƙasar suka bijirewa mulkin iyalan Gaddafi da ta yi kimanin shekaru 40 tana jan zaranta. Zai yi wuya kuma mulki mai kawuna biyu ya yi nasara ko ya ƙarko a Libya, domin ko shakka babu kowace zuriya za ta ta kokarin kulla makarƙashiyar ganin bayan abokiyar hamayyarta. Wasu masharhantan kuma na ganin cewa zai yi matuƙar wuya Janar Saddam Haftar, da ake zarginsa da hannu dumu-dumu wajen kisan gilla ga Saiful Islam Gaddafi, ya samu haɗin kan ƙabilu da 'yan ganifashenin Kanal Gaddafi, waɗanda ke da matuƙar yawa da tasiri a harkokin tattalin arziki da na siyasar ƙasar. Tuni dai dama manyan birane da ƙungiyoyin juyin juyin hali a yammacin ƙasar ta Libya tare da manyan malaman addini suka fito ƙarara suka yi fitili da wannan shirin na Mr. Boulos, yadda suke zarginsa da yunkurin mayar da ƙasar ƙarƙashin mulkin kama karya na iyali guda. To sai dai a daura da hakan, galibin talakawan ƙasar ta Libya da ba sa gadara da wata zuriya ko wata ƙabila sun fi fifita samun jajirtaccen jagora da ke da ikon faɗa a ji da zai iya tabbatar musu da tsaro da bukatunsu na yau da kullum, ko da kuwa hakan zai kasance a bakin 'yancin zaɓin da suke da shi ne. Mahmudu Yaya Azare, DW Hausa, daga birnin Alƙahiran Masar.
1: Tuma Dalla, da wannan rahoton ne muka kawo ƙarshen jerin rahotannin namu na wannan lokaci. Yanzu kuma sai fagen shirye-shirye, amma kafin nan ga wannan.

A halin da ake ciki dai, su kansu kasashen na yankin Gulf suna fuskantar hasarar tattalin arziki, ko da yake Amurka hankalinta na kan Masar. A baya-bayan nan, kamfanin dillancin labaran Reuters ya rawaito cewa shugaban Amurka Donald Trump ya umarci kasashen Saudiya da Qatar da Pakistan da Masar da Turkiya da Jordan su bi sahu cikin yarjejeniyar Abraham Accord su mayar da hulɗar dangantaka da Isra'ila a matsayin yunkurin samun goyon baya na yarjejeniya da Iran. A shekarar 2020 da 2021, kasar haɗaɗɗen daular Larabawa da Bahrain da Morocco da Sudan suka mayar da hulɗa da Isra'ila a ƙarƙashin yarjejeniyar ta Abraham Accord. Saudiya ta dakatar da tattaunawar mayar da hulɗa da Isra'ila bayan da Hamas ta kai wa Isra'ila hari a ranar 7 ga watan Oktoban 2023, wanda ya haifar da yakin Gaza. Haka su ma Masar da Jordan sun sanya hannu kan yarjejeniyar sulhu da Isra'ila a 1979 da kuma 1994. Ko da yake daga baya dangantaka tsakanin Masar da Isra'ila ta kurkuce tun bayan yakin na Gaza.

0: Jama'a da Allah da fata wannan shiri ya kayatar da ku ga kuma shirin mu na gaba shirin al'adu da zamantakewa.
1: DW taba kalashi
2: kiwon danji kan alhamdulillah akwai rufa asiri a ciki amma ka tare da kuɗi kan alhamdulillah mun gode Allah
3: tun fil azal sana'o'in gargajiya sun kasance wani muhimmin bangare na rayuwar Hausawa daga cikin su akwai sana'ar wanzanci wanda wanzaman suke aski shayi da ma bayar da magungunan gargajiya a da kusan duk wani gari ko kuwa anguwa na da wanzamin sa da mutane ke dogaro da shi amma a yau ana ganin sauyi a wannan sana'ar inda wasu ke ganin tana fuskantar koma baya sakamakon sauyin zamani idan kuwa kasance da mu cikin shirin mu na tabaka lashe za ku ji halin da wanzaman ke ciki a wannan lokaci Mubarak Aliyu Sabo yaro ne zai kasance da ku

0: zuwan zamani ya kawo koma baya a sana'ar gargajiya irin su wanzanci wanda al'umman baya suka dogara wajen yin aski da ma karban magunguna domin fahimtar yadda sana'ar take a yanzu na zanta da wani wanzamin da ya shafe tsawon shekaru 40 yana sana'ar a birnin Ola dake jihar Adamawa domin bayyana min irin sauye-sauye da ya gani da kuma kalubale dake fuskantar sana'ar a yanzu.
1: Ido dole zai shafi sana'ar mu kasan zamani ne yake juyawa. Na da da suke muke da su wayan su mutu. Na yara yanzu kuma sai gun yara. Amma duk da hakan yara ma yanzu suna zuwa. Yanzu ma haka askin da dai mana yaro ne ne saurayi kuma.
2: To kamar ya batun ƴaƴanka haka maganar daukan sana'ar askin.
1: Ƴaƴana alhamdulillah abinda na sani nan ba abinda dana bai sani ba yanzu haka. Duk abinda na sani cire belile ƴar waya ne cire banene duka dai duk abinda na sani ya sani. Yanzu ko yanzu na mutu alhamdulillah alina ya iya komai da komai. Duk abinda ka zo na wanzanci in baka same ni ba in ka same shi ka gama insha Allah ya iya.
2: To watakila za a iya cewa kamar a baya irin waɗannan haka sana'ar naku kamar akwai gasa da sauransu haka kamar ya batun yake a yanzu.
1: Eh yanzu kamar gasa samun kuɗi yake gasa yanzu ba samun wandanci. Shi wandanci kan alhamdulillah akwai rufa asiri a ciki amma ka tara kuɗi kan alhamdulillah mun gode Allah. Mun ci mun sha mun yi arziki a cikin muna da nan lafiya mu duk abin da ya kawo game da harkoki muna godiya ga Allah. Allah ya bada mana bukatun mu.
2: To wataƙila baba zai iya tuna waɗanda za a iya cewa kai wa aski ko fitattun mutane haka ko suna raye ko waɗanda suka rasu.
1: Kai mutanen da ne wa aski a gurin nan gaskiya suna nan da yawa fa.
2: Kamar misali haka wataƙila za ka iya tuna.
1: Suna da yawa gaskiya.
2: Kamar a ce ko sanannu haka ko 'yan siyasa ko sarakuna ko wani haka.
1: Kai wani ne wa aski wa gaskiya garin nan sun makarwan iya gasu. Dan daidai mai kuɗin a nake garin nan daidai ne wanda ban taɓa kansa ba. Tun daga kansu Alibaba su munan su Alibaba su wannan Alhaji Hammajoda su waye duka da dattawan garin nan da ya kan. Daidai ne wanda ban taɓa kansa ba.
0: To baya ga masu gudanar da sana'ar. Akwai masana da ke nazarin yadda sauyin zamani yake shafan al'adun Hausawa. Muhammad Idris Kumo, wani masanin zamantakewa ne, ya bayyana min fahimtar shi kan dalilan da suka kawo koma baya a sana'ar wanzancin.
3: Kashi kusan 90 yanzu da 5 zamu ce cikin 100 an fi amfani da salon akan su wanzamai na gargajiya. Amma za ka samu kalilan daga cikin al'ummu akwai waɗanda har yanzu suna nan suna aiki da su wanzamai din daidai gurgurun abin da za su iya yi. A musamman da taron mu na yanzu yawanci sun fi zuwa wajen wanzamai a musu aski saboda haka suka taso suka gani daga iyaye da kakanni. Sannan matasa kuma wanda suke zuwa salon sun taso ne sun ga wannan salon din an samar da shi kuma kaman ya fi musu su a wurin su ko kuma wani abu dai wanda ya zo na zamani wanda kowa zai so a ce a ya shiga daga cikin irin wannan tsari din.
4: Amma har yanzu dai akwai masu aski na gargajiya da suke da kwastomomi masu yawa saboda kwarewa arha da kuma kusanci da jama'a. Duk da cewa yanzu akan samu masu wayarwa da mutane kai suna wayarwa da su wanzaman nan kai. Misali yanzu kamar da wanzami yana amfani ne da aska wanda za a yi wa mutum aski a saki yi wa wani a saki yi wa wani da wannan aska din. Sannan za a iya yin aski sau biyar ko fiye da haka da aska guda ɗaya ba tare da ma an wasa ta ba bare a ce ko an ƙona bakinta saboda gudun kar a kamu da cututtuka duk da cewa wancan lokutan babu cututtuka da yawa. Amma yanzu idan muka kula za mu ga wanzamai ɗin an yi updating musu askan ma razor ake saya akwai waɗansu razor blade haka nan da ake saya ake karyawa. To askan an yi shi ne da wani ramin da razor zai zanna a ciki. Idan an tashi yi wa wani kuma sai a sake cire wancan razor ta gama aiki a sake saka wata. Wannan wani ilimi ne da kuma tunani da masu ilimi akan abun da ya shafi kiwon lafiya suka samar domin ganin cewa an ci gaba da aiki da abubuwan gargajiya ba tare da an samu cututtuka a ciki ba.
0: Duk da sauye-sauyen zamani har yanzu akwai wasu mutane da suka fi son ci gaba da amfani da askin wanzami saboda ganin yadda yake da alaka da tarihi da kuma al'ada. Malam Musa Abacha, wani ne da na samu a wajen wanzami wanda aka kammala mishi aski, ya kuma bayyana min dalilan da yasa ya rungumi wannan aski na gargajiya.
5: To babban dalili shine ka san abu duk abu baka ce in ka bar gida gida ta barka. To har ka abu da yake na saba wannan askin din za maka aski za maka askin na askin ma gashi nan ko kwa ɗaya ba za ka ji shi ba kuma za ka ga in amma askin za ka kwambi kai kanka kana jin dadin kanka da jikinka. wannan shi yasa ni na rike wannan lokaci na rike irin aski a koda yaushe in ba wajen wanzaman na je suka bin aski amma ni bana ganewa wannan shine babban dalili da yasa nake abu nan da yake kuma tunda na tashi ni jatuma ne ma take mini aski da take mini aski da reza to da na girma ne nazo na hada da wanzaman shi yasa na ci gaba da wannan
2: to wata kila kamar a matsayinka wanda haka ya dan ga yau ya gaje haka ya kake ganin bambancin kamar yadda matasa haka kamar jin dadin haka da kuma matasa na yanzu wanda su kawai sun zabi su je wajen na zamani
5: to ka san kowa da ra'ayinsa kuma kowa da abun da yake gani an masa ya yake jin dadi kuwa dace da shi to ni kuma kaga wannan shine ra'ayina na saba da haka kuma na jin dadin haka

0: dauki kwararren matakai na tsaro. Alhaji Umaru Ahmadu dan madamin da magaram mai sharhi ne kan harkokin kasar ta Niger da na kasashen Larabawa ya jinjina wa sojojin da sauran al'ummar kasar Niger.
1: Allah saka malamin kasa da alheri da sarakan gargajiya da ƴan kasar gabaɗayan su da suke ta'addu'a Allah Ubangiji ba Niger galaba akan wannan ƴan ta'adda Ubangiji Allah saka musu alheri domin ƴan ta'addan nan sun zo da asuba wajen ƙarshen shidda suka kai hari cikin tasi da mota ta sufuri ƴan kasa kuma suka ji motsin halbi kuma kowa ya fito haka ƴan ta'addan suka gudu wasu ma aka bi su aka kama su aka tare su aka bi kasanin jami'an tsaro kuma irin yanda jami'an tsaron jamhuriyar Niger suka jajirce suka fara huta to alhamdulillahi.
0: Sai daga masu sharhi kan harkokin mulki na kasar ta Niger irin su Sumail Ahmadu da ke fafutuka a shafukan sada zumunta da makafofin yada labarai masu zaman kansu ya ce a latilas fa sai hukumomi sun sake duba wannan lamari na tsaro.
2: A nan wurin na farko abinda za mu fara cewa shi dai shugaban kasa lokaci ne yayi nema tahiyar tasu kallo na biyu sannan magana daƙile hari kokari ne ga jami'an tsaro to kuma so ɗaya so biyu a cikin babban birni kuma a wuri guda hilin jirgi ba ƙaramin kalubale ba ne ba wannan saboda abin yana ba da tsoro kwarai abu ne wanda yake so a matsayinsu na masu mulki su da kansu sojojin lokaci ya yi fa na su tsaya su kalli wannan abu kuma su ga wannan mataki za su ɗaukan mishi.
0: Maharan dai sun kai wannan hari ne a cikin motocin tasi-tasi da ma mota ta suhuri lamarin da ke nuni da cewa ƴan ta'addan sun sauya salo maimakon kawo hari bisa babura. Sai dai kuma tuni wasu ƴan kasar ta Niger suka so mu aza ayar tambaya kan masu marawa ƴan ta'addan baya na cikin gida domin a ganin su sai fa da ɗan gari ne ake cin gari. Umaru Kante ɗaya ne daga cikin masu fafutuka a kasar ta Niger na da irin wannan tunani.
3: Ni a tunanina abubuwan da ya kamata yanzu a ce mun yaƙa da gaugawa wanda babu wani lokaci da za a saba kafin a yi wannan abin ya kamata a ce da gaugawa an tashi haikan giyan da za a yi a san waɗanda suke tattare da wannan mutanen waɗanda suke kama musu waɗanda suke tallafa musu suke kashe ƴan uwanmu ya zamanto hukuma ta kama wannan mutanen ko ta kaka zai a nemo wannan mutanen saboda su wannan mutanen su suke sawa wannan mutanen suna yin nasara a ƙasarmu bisa kan ta'addancin da suke yi.
0: Sojojin dai sun ce sun samu bindigogi da albarusai masu yawan gaske daga ƴan ta'addan inda sanarwar ofishin ministan tsaron kasar ta Niger ta yi kira ga ƴan kasar da su ƙara buɗe idanunsu tare da bayyana duk wani abin da ba su yarda da shi ba ga jami'an tsaro kamar yadda aka bayar da lambobi na tuntuɓa. Salisu Bukari, DW Hausa daga Yammai a jamhuriyar Niger.
4: Akan wannan batun nema na tattauna da Dr. Nuhu Salifu Jangwarzo, malami mai bincike a Jami'ar Maradi a Jamhuriyar Niger. Na kuma fara da tambayarsa, wannan ba shi ne karin farko da ake kai irin wannan hari a filin jirgin Yamai ba. Me harin ke nufi game da ƙarfi da dabarun ƙungiyoyi masu tayar da ƙayar baya a Niger din?
5: Assalamu alaikum. Da farko dai wannan abun da yake cikin wanda ya faru a Jamhuriyar Niger, wato lallai kamar kuka ce wannan hari shi ne karo na biyu. In kun lura wato wancan hali na farko ya yi zama tsakani da wani hali na biyu amma duk da haka nan dai abu ne wanda ba a so ba kuma wannan ke nuna wato irin muhimmanci da wannan ilimi yake da shi saboda na ɗaya da kwai wato rundunar haɗaka ta ƙasashe nan ne cibiyarsa a filin jirgi wannan da kwai manya-manyan makaman yaƙi na wato musamman ma jiragen marasa matuƙi don nan kuma kai wato ma'adani wato iranian wanda muna sa ran kamar mun so da saboda da wannan abin ma ne ake kawo wannan hali saboda kun san wato da dama ce ta taho tsakanin jamhuriyar Niger da amintin mallaka inda sun saba da suna almudahana da kuɗin wato da arzikin kasar jamhuriyar Niger.
4: Filayen jiragen sama na daga cikin wurare masu tsaro sosai a ganinka ta yaya maharan suka samu damar kutsawa na kai wannan hari ba tare da an samu bayanan sirri ko daga mutan gari ko jami'ai ba?
5: Ai saboda ma ana da bayanan sirri na abu ne ta kai ta wato irin ne da aka wato neman bayanan sirri intelligence a lungurin Niger to gaskiya ya kamata a jinjina ma hukumomin jamhuriyar Niger musamman masu da tasiri. Ana da labarin cewa za a kawo hari kuma kun san duk wanda zai kawo hari da zai fito bai na jama'a ba kuma kun gani duk lokaci suna amfani ne da dare to ai saboda ana jiran su shi ke sa ma abin zai takaita saboda su abin da suke so shi ne wato su kassara wato ƙarfin sojin jamhuriyar Niger musamman ma na sama. to kuma shi ne hukumar da gurin da suna da wannan bayani shi yasa suke wato kullun ido a farke da su kwana idan ba a yi hikima ba sai aka da abin wanda mutum abin da shafa ba kuma abin da ke sa sarkakiya a cikin wannan yaki da ake
4: to amma gwamnati ta rushe gidajen mutane a wannan yankin saboda dalilan tsaro shin za a iya cewa kwalliya ta biya kudin sabulu kenan ko kuwa
5: ai kun fara a jama ba a gama aikin ba wato gidaje ne wanda an ka kafa ba ta da ba kuma wannan hadin da hukumomi kuma ma na da'irori wato kana hukumomi na cikin gaban birnin ne an shi ne wanda yake rage siyasa shi abin da bai dace ba to lokacin da wani yake so kallon da yar ya ce ni wato duk da rishin sabon kuma da aka tabbata a jami'ar kasar Najeriya inda Abuja mun ga an tsaya ne sai saboda an abuwa ba san da'ida ba to wannan na da rubutu cikin matakai wanda ake dauka domin wato a sa tazara tsakanin cibiyoyin da gidajen mutane
4: to a baya hadakar kasashen IAS sun girka rundunar magance tsaro ta yaya wannan hari zai shafi tsare-tsaren tsaron Niger da hadin gwiwar kasashen yankin Sahel wajen yaki da ta'addanci
5: wannan wanda ke kawo an kai shi a Mali an kawo shi jamhuriyar Niger shi ne karkar da ni wannan yana nuna cewa lalle wato kasashen IAS suna bisa turba ta kware saboda ba a so ne wato su zama ga kasar da su ga tauran saita wanda za su tsaya su nemi yankin kansu wato su nemi wato yankin amfani da arziki da kwace na kasashen su ana so ne a sha mu baya mu zama muna tsaya kansu
4: Tattaunawar mu kenan da Dr. Nuhu Salifu Jangwarzo, malami mai bincike a Jami'ar Maradi a Jamhuriyar Niger, kuma ƙarshen jigon kenan. To har yanzu dai muna a Jamhuriyar Niger inda gwamnati da kungiyoyin manoma a Difa dake Jamhuriyar Niger din suka dukufa wajen yakar tsuntsaye da suka addabi gonakansu na shinkafa ɗin rani wanda aka shiga kakanta. Wakilin mu Musa Mani Turaki daga Difa na dauke da cikakken rahoto.
6: Tsuntsaye ne manya da kanana iri-iri kamar suka addabi shinkafa ɗin rani ta Difa a lokacin da aka shiga kakanta ake kuma girbe ta. Tsuntsayen nadira ne a gona sai su duki uwar shinkafar sai su cinye tsabar su kuma yi gaba daga ma'aikatar yaƙi da cije-cije ta ƙasa da kiyamai an aiko tawaga ta musamman a ƙarƙashin jagorancin Haruna Sabi inda suka shiga aiki wurjanshan a cikin ƙalubale na tsaro
7: kashin tsuntsu wajen inda suke kwana makwanin shi ne ake yin shi can ne in kai aikin ya yi kyau to nan sai an ka samu ɗan matsala kadan inda suke kwanan nan ketare ne nan ne suke kwana kasan mu nan kasar Difa amma wurin kwanan su yana yankin Najeriya kuma wurin bai bai shigowa tallafin ona da muka samu mun samu shinkafa muna da magani mai kashe tsuntsu su ne zamu garwaya sai inda tsuntsayen nan suke zuwa suna cin abinci da sahar ko da marice sai mu je mu watsa musu in sun gani kamar abincin su ne kullun shinkafa ce ta kullun da suke zuwa suna banna mu ko mun san shinkafa ce da muka samu gobe
6: to sai dai jama'a a dinga yin hattara wannan shinkafa da a garwaya ta da guba na iya sumar da wanda ya sa ta a baki in ba a yi sa'a ba hal a yi asarar rai
7: shi yasa mun ka dauki matakai da mutane za mu aza wuri-wuri in duk mun ka watsa shinkafar nan su hoke mu na dan kawo ne su kwasa
6: kungiyoyin manoma na kan gabo jan yakal wannan tsuntsaye sai Alhaji Usman Manga Isufu na kungiyar Sebelte na amfani ne da dabaru iri-iri sai dai a jihu na jinjiki
8: mai hali yana sayan raga na kawo na kihi wannan sai a rihi shinkafa sai mai kari tunda ya danganta da gona karama kadan kana iya sa ragan nan biyar to kuma raga biyar kin nan duk kowane guda yana maka jika hudu da rabi
6: usuma yan kungiyar kalkariya ta difakura wanda ba sa cikin gandarin da hukumar nan ta wani ha ta gwamnati ke sa ido ta hanyar babban magatakardar su Ibrahim Shatima na amfani ne da hikima ta tun iyaye da kakanni
9: da fari mun hada da roƙon Allah na biyu kuma kamar tun kowace gonakai sai mu sai igiya mu kulla mu lera mu daura ladodin liran tana ƙara tsaya na ba samu sabka daga gawa ko mu sai akwai wani abin da yake busa ana fun
6: da ƙarshe dai manoman shinkafan na Difa sun kirayi gwamnati da ya ƙarawa ma'aikatar yaƙi da tije-tije ƙarfi domin ta amsa kiran manoman akan kari idan haka ya taso. Musa Mani Turaki, DW Hausa, daga Difa a Jamhuriyar Nijar.
4: To idan muka bar Jamhuriyar Nijar kuma al'ummomi da ke sassa daban-daban musamman yankunan kudu maso kudu da ke gabas wato maso gabashin Najeriya na ci gaba da daukar matakin yi wa ƴan siyasa da ke rike da madafan iko zanga-zanga kan rashin aikata musu wani abin azo a gani tun bayan zaben su da aka yi a shekarar 2023 tare ma da jan kunne ga duk wanda ya kuskura ya je musu yawan campaign din zaben shekarar 2027. Wakilin mu na yankin Niger Delta Muhammad Bello ya aika mana da rahoto.
10: Ana ci gaba da samun bara'ar jama'a ga 'yan siyasarsu, walau wakilan majalisun jihohi ko na tarayyar kasar da ma gwamnatocin jihohi, sakamakon gazawar 'yan siyasar na tabukawa jama'ar tasu ta fannonin raya kasa, inda wasu jama'ar ke lasar takobin kada ma 'yan siyasar su sake su koma musu neman ƙuri'a. A yanzu da zabukan 2027 ke karatowa, zanga-zangar baya-bayan nan ita ce ta al'ummar garin Umabo Eha Alumona da ke tsokin karamar hukumar Nsukka ta jihar Enugu, da ta yi gangamin yin Allah wadai da irin wakilcin da 'yan siyasar nata ke bata na rashin taɓuka mata komai, inda ma al'ummar garin ke cewar ba za su yi zaɓe ba wannan karan, face fa sai sun ga wani abu a ƙas, musamman ma ta fannin rashin tsaro da ya addabe su kafin nan kafin lokacin zaɓukan da ke tunkarowa. Jagoran 'yan zanga-zangar kenan Gerald Uwani ke cewar ba za mu ƙara yadda da sakir dabaruwa ba, dole in har 'yan siyasa za su zo mana yaƙin neman zaɓe to sai an yi zaman yarjejeniya kan ayyukan da muke bukata. Yan zanga-zangar da yawancinsu matasa ne maza da mata, haka zalika sun koka kan mummunar zaizayar ƙasa da ke gallabarsu a garin da gine-ginen makarantunsu da suke neman faduwa sakamakon tsofewar da suka yi da kuma rashin kyawun hanyoyi, sannan da munin yanayin da ɗakunan shan magani ke ciki. Yin ido biyu da yan zanga-zangar dai za ka iya gane takaicin da ke fuskokinsu. Wani daga 'yan zanga-zangar kenan mai suna Victor ke cewar an sha mu mun warke, ba mu ƙara yarda da yaudarar 'yan siyasa. Jama'ar dai haka kuma sun koka kan yadda sautari in zaɓe ya zo sukan fito ƙwansu da ƙwarƙwatarsu don kaɗa ƙuri'unsu, sai dai kuma da zarar hukumar zaben ƙasar mai zaman kanta ta ayyana waɗanda suka lashe zaben, to shikenan jama'ar ba su sake ganinsu. LCM Wata malamar jami'a ce da take ganin cewar zanga-zangar kamar aika sako ne ga shugabanni.
11: What these communities are saying, it's a cry for help. When people say they want,
10: tace zanga-zangar waɗannan jama'a alama ce ta koka rashin kulawar shugabannin siyasa, kuma cewar su na ba za su sake yin zabe ba face fa in har suna gani a ƙasa, magana suke na cewar demokradiya bangishiri ba kaman dace.
11: They feel government presence, they are simply telling us that democracy must be a two-way street.
10: Akwai da rahotannin cewar al'ummomin mazabu ne da dama a fadin Najeriya ke ci gaba da nuna fushinsu ga wasu 'yan siyasar da sukan zaɓa don wakiltarsu, ta yadda har ma a ture suke musu a wasu tarurruka da sukan halarta. Masu sharhin siyasa dai a ƙasar sun tabbatar da cewar labudda za a ci gaba da samun irin wannan tunzirin na jama'a nan da can a sassan ƙasar, kan dalili na rashin samun shugabanci na gari mai tattare da ƙin kulawa da bukatun jama'a ɗin. Muhammad Bello, DW Hausa, Niger Delta.
4: To har yanzu dai muna Najeriya, inda a jihar Oyo kungiyoyin sa kai da malaman makarantu suke ci gaba da gudanar da zanga-zangar lumana da nufin dawo da yaran makarantu uku da aka yi garkuwa da su a wani daji a can Orire a lardin Ogbomosho wajen iyayensu. Wakilinmu daga Lagos, Mansur Bala Bello, ya aika mana da cikakken rahoto.
12: A yayin da kungiyoyin sa kai da na malaman makarantu suka gudanar da zanga-zanga na neman a dawo da yara da malamansu kimanin 46 gida daga hannun 'yan ta'adda, a yanzu a iya cewa ƙura ta kai bango, inda 'yan zanga-zangar suka yi ido biyu da gwamna na jihar Oyo Shehi Makande kan ko dai 'yan ta'addar ko masu zanga-zanga matasa. A yanzu a shirye muke da ko a mutu ko a yi rai a dangane da waɗannan yara da malamansu, a cewar 'yan zanga-zangar a gaban gwamna Makinde. To sai dai a yayin da kungiyar tsaro ta Ametukun ta cafke wasu mata daga arewa a birnin Akure a can jihar Ondo, an danganta alakar su da 'yan garkuwa da mutane, amma sarkin Fulanin kudu maso yammacin Najeriya Alhaji Muhammad Bambado ga matsayarsa akan wannan batu.
13: Kamar da ka ce wayannan mata wajen su kawarin 30 sun shigo kudu maso yamma suna kokarin suna bada informant da su wannan dan to ni a kuma tunani na ban ga amfanin da za a ce za a sake su ba saboda masu laifi ne inda har an tabbatar informant sun ne.
12: To sai dai Alhaji Garba Bello shugaban kungiyar Miyatti Allah na jihar Ondo cewa
14: ana samun matsaloli mutane suna kawo matsaloli da yawa kaga an dauko mota an ciko da mutane to baka san inda suka hito ba baka san meye zamantakewa su ba shi yasa wani lokaci kaji an ce an kama mutane an hana su zama an yi wannan duk wannan iri a abubuwan nan ne.
12: A dangane da haka ne Alhaji Bala Umar tsohon mai ba da shawara ga gwamna na wannan jiha ke cewa zargi ne amma batun ba haka yake ba kamar yadda aka bayyana wa duniya tun da fari.
15: Mata ne suka zo suka dauko mata ba plakan da gida haihuwar dan fari din nan haihuwar fari kasa a gida suke yi da ta gama haihuwa ta kuma bayan da suka shekara za a dada ta gidan mijinta da shi jariri din da kayan yaran da aka yi mata da masu rakiya wasu 30 ne haka nan ko shin da wani abu dai suka shata mota suna zuwa suka zo suna mata kusa gafi muka kila da wata waɗanda a'a shi asali tambaya mai jogo ma daga mota da ya cika wata bi wani mota to muka kira mijin ya zo ga yan wasu ne wannan su kan sa da komai wanda ga bayan muna da jin labarin cewa an ce wai informal kinafa da zamu
12: sarki bamba da dai na da shawara ga yan arewa mazauna kudu maso yammacin Najeriya
13: su kiyaye su tabbatar cewa duk wanda ya zo ba da sanin su ba ko kuma sun shigo kawai babu wannan aibin cike akan wannan irin wannan mutanen saboda menene suna shigowa duk ana bata mutane suna.
12: A yanzu haka an sallami ma'auratan tare da mayar da sauran jihohinsu na asali. Mansur Bala Bello, DW Hausa daga Lagos a Nigeria.
4: To daga Najeriya kuma bara mu koma kasar Ghana inda ake ci gaba da fuskantar matsalolin daliban sakandare da ke tare da tarzoma sakamakon matakan da mahukunta ke dauka na hana dalibai satar amsar jarabawa. Daga birnin Kumasi wakilinmu Yusuf Abdulganiyu Inshallah ya aika mana da wannan rahoto kan batun.
16: Ana samun mummunar rikici a makarantar sakandaren Bako, Bako Senior High School dake gabashin arewacin Ghana. Bayan wasu dalibai sun tayar da tarzoma tare da lalata kaddarorin makarantar da kuma kai hari akan malamai. Sai dai rikicin ya samu asali ne bayan makarantar ta dauki matakai wurin hana magudin jarrabawa. A lokacin da ake gudanar da jarrabawa, sai dai wasu daliban sun nuna rashin jin dadin su saboda an hana su yin satar amsa ko copy a lokacin rubuta jarrabawa. Da misalin karfe dai na dare, wasu dalibai cikin hushi suka fara lalata gine-gine da kayayyakin makarantar tare da kai hari gidajen malamai. Shi kuwa Malam Isa Gani, malami ne mai karantarwa, ya shaida wa DW cewa abin na da ban haushi da ban takaici.
17: In lokacin rubutun jarrabawa yake yi, mutucoci muna damu kwarai kewa a magance wannan matsala domin satan ya kawo wannan cin gaban nan na bari muna koma baya a cikin neman ilimin. Don me a cikin neman ilimin nan jarraba wannan ne za a doke a auna kokarin yaron a duba iyaye je gaba ko kuma abun da ya koyan bai koya shi sosai yadda ya kamata ba so da an iya a gara yaron sosai.
16: Sai dai jami'an sojoji da 'yan sanda sun shiga makarantar domin dawo da zaman lafiya da kuma kare rayukan malamai. Muhammad Shakibu dalibi ne cewa yayi laifin malamai ne da iyaye dangane da satar jarrabawa.
18: Titocin mafi yawa suna zuwa su yi fira da iyayen ko kuwa bar a sayin nambobin iyayen a ba kowane tica ana karɓar nambar iyayen kowa in aka kola aka fari mata she ta ga kamar bar ta yi ba ta cewa ba ta yi kuma ba wani iyayen da suka taɓa voice out kamar titoci na demand a kawo abu kaza don su ba da yaran nan apo sun sani da damansu sun sani secretly sun sani imominmu amma mafi yawa titocin nan ke kawo garanti so da su da kan sun san yaran ba su lai ne kuma ba su encourage yaran su lai.
16: Sai dai lamarin ya sake tayar da muhawara kan matsalar rashin da'a da kuma yawaitan magudin jarrabawa. A wasu makarantu, Malam Sulaimana Sa'idu, masanin harkan ilimi, cewa yayi gwamnati ta dauki matakan da suka dace domin kare martaban ilimi da tabbatar da bin doka a makarantu.
19: Teachers din da suke sai da kana ganin kaman sunan su ne bugayen ficoci. Dukka examina ya ce maka kaman yana ma kana ganin alamar wannan an yi sata. Gwamnati ya aje kafansa a kasa. Skurun da aka ga kaman sun yi irin wangar sata. In an kama a bar jan kunnen ya zama abin lura ga wanda yake kokoyin shi ma yayye.
16: Yusuf Abdulganiu Inshola, DW Hausa, Kumasi, Ghana.
4: To da wannan rahoto muka kawo ƙarshen rahotannin da muka yi muku tanadi. Muna da kun ra'ayoyinku akan rahotannin zamu karanto su nan ba da jimawa ba. Yanzu kuma sai fagen shirye-shirye amma kafin nan ga wannan sakon.
20: DW Ra'ayin malamai.
21: Noma har yanzu shine jigon tattalin arzikin al'umma a Afirka kudu da hamada Sahara, inda mafi yawancin jama'a suka dogara kansa. Sai da bangaren na noma na fuskantar matsaloli da rashin ingantattun kayan noma a karkara da sauyin yanayi da rashin hanyoyin samun tallafin kuɗi, wanda hakan kan rage kwazon manoma wajen samar da wadatar abinci. Yaya matsalar take a yankunanku? Ta wace hanya kuke ganin za a bunƙasa noman? Wannan shine batun da zamu tattauna a shirin ra'ayin malamai na wannan mako.
4: Tumadalla, wato fagen shirye-shiryen namu zamu fara ne da shirin matasa. Da fatan za a yi sauraro lafiya.
20: DW Dandalin matasa.
22: Barkanmu da warhaka, barkanmu da saki saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dandalin matasa. Shiri ne wanda ke kawo muku kai kawo da kuma abubuwan da matasa ke ciki a faɗin duniya. A wannan shiri za mu yi waiwaye a tarayyar Najeriya, a nan cikin jihar Jigawa, arewacin arewa, inda za mu yi waiwaye a kan yadda matasa ke cashewa a gidajen gala, inda aka fi sani da solo, wasu kuma ce mishi gidan drama. Za kuma mu duba yadda irin waɗannan gidaje suka maye gurbin lokacin da matasa ke fita da 30 na dare domin yada rana wajen kiɗe-kiɗe irin na garaya da kuma gurme. Shin hakan take? Duka za ku ji a cikin wannan shirin tare da ni, Zainab Shu'aibu Rabaringin.

0: madalla.
1: Matasa na ɗaya daga cikin ƙashin bayan kowace al'umma, wanda da su ne ake kafa al'umma ta yi inganci. Mun duba a yanayin gidaje inda matasa mata da maza ke zuwa ki gwangwaje, wato gidajen gala. Muhammad Adamu Wada Dutse shine shugaban kungiyar nan ta SLK Art, wanda ke hada gala inda 'yan mata ke fitowa su gwangwaje su yi rawa a wani yunkuri wanda ake kira da kunkuru na bushiya kafa. Wannan shugaba ya ce gala daban, solo daban, drama daban.
2: Da farko ina so a fahimta ma menene gala din. So mutane sukan dauki wani activities ko kuma wannan al'amari a matsayin wai gala ko kuma wani abu na wani suna ne daban aka basu. Amfanin wannan wasanni da muke na drama shine na farko yana rage wasu abubuwa na wato batanci, musamman shi gidan wasa yakan tara al'umma da yawa. Duk lokacin da aka ce yau babu irin gidajen irin wannan wasannin, yakan sa akan samu matsaloli a cikin anguwanni, musamman ta bangaren bata tarbiyyar ƴaƴa mata, ƴan mata da suke gidan iyayensu. Amma idan ka hada irin wannan wurin, yawanci zaka ka tattara al'umma wuri guda, wadda zai zamanto lokacin da zaka tashi kuma kowa ya barci. Tashi lokacin tashin mu karfe 10:11 muke tashi, kuma idan muka tashi ni ne na karshe da nake tafiya, amma kowace gida na kama na killace su na ajiye su.
1: Ɗaya daga cikin 'yan matan da ke gwangwajewa a gidan gala kuwa mai suna Fatima ta bayyana cewa ta ɗauki wannan sana'a ta rawa da gwangwajewa a kan daɓe a matsayin sana'a, domin da ita take ci take sha take ciyar da 'yan uwanta, duk da cewa ba a mahaifar da aka haife ta take ba.
3: Nin da wasu kuma ba aka sai kallon ta ba, to ni dai kawai na dauke ta a matsayin sana'a, tunda sana'a na zo yi, to ni kawai a matsayin sana'a na zo yi a wajenta. Yanda kowa yake fita je office ya zauna ya nemi kuɗi ya sana'a sa, to ni ma haka na dauki gara, zan fito in zo nan a mutunci a komai na na nemi kuɗi na ne sana'a ta, to kawai haka na dauke ta ni. Sai nake samun kuɗi a gidan wasa. Haka ce ta nishaɗi nishaɗantarwa, ka zo wasa da dagaya da mutane da zaman lafiya haka, da nishaɗantar da mutane, to wannan ya ja hankalin mutane su ga za su iya maka alheri, su zo har inda kake su zo su baka su maka alheri, ba tare da ka je ba ni ko wani abu ba, kawai yanayin wasanka da yanayin nishaɗinka yake janyo hankalin su zo su maka. Yake na nishaɗi ana iya wasanni da dama haka, MC yakan iya wasanni haka na ɗagawa ta nishaɗi dai haka. Bawa 'yan kallo nishaɗi ɗan entertainment haka akan fulu. Na tashi daga nan already akwai gidan 'yan wasa da ciyaman namu yake kama mana. Muna tashi da mun dukan mu gidan mu ɗaya, za a haɗa ana fef a tafi gida.
1: Daga cikin samarin da wannan harka ta gala take burgewa, akwai wani ɗan kasuwa wanda yake da sana'a gwanjo, wanda ya ce shi mutumin Jos ne kuma sunansa Malam Aminu. Ya bayyana min yanda idan ya zo gidan gala hankalinsa yake kwanciya, yake samun nishaɗi matuƙa da aniya.
4: Ni ɗan garin Jos ne, amma ni ɗan kasuwa ne, ina siya da siyarwa. To shi wannan harka tasu ta gidan gala, to abu ne wanda mu muna zuwa muna samun nishaɗi, ba dan wani abu ba, ko daga cikin gidanka ne kana iya samun bacin rai, a'a ko a layin kasuwarka ne wani fureja dai ya ma yawa. To maimakon ka je gida ka zauna ka dinga yawan tunanin abu, idan ka zo cikin gidan gala akwai entertainment, to da ka zauna kana munafurcin mutane, ko kuma ka je gida damuwa ta dame ka har ya kasance irin wannan abubuwan da bacin ran wani ya shafi wani iyalinka haka, to yakan iya kasancewa ka fito ka dan zo koda gidan gala ne, idan ka zo ka zauna akwai abubuwa wanda suke yi suke kirkira sa wanda zai dauki hankali. Ai mu kamar a jinin mu ne, ba dan komai ba, tunda ka ɗebo fureja ne ka zo gidan wasa, sai akai abin da kai dariya kai nishadi ka ji dadi kana ta farin ciki, to ina ganin wanda ya iya faranta maka lokacin da kake bakin ciki, kai zo ka dawo kana dariya, to in ka dauki abin hannunka ka bashi, ina ga ba laifi bane ba, ba dan komai ba ya burge ka, kuma ka ji abin da ya maka ba aiki yema ba ba komai ba, kai dai sai ka wahala ka nemo, amma in ka zo gare su yanayin burge kan da za su yi da nishadin da za su bayar, kaga kowa na nishadi yakan iya samu dau abin hannun mu ba su. Eh to ni ina harkar gwanjo ne, ni ina zuwa Kano saro dilan gwanjo 3-4 in zo in sa shago na, kuma a ciki alhamdulillah ina samun biyan bukatar da zan yi wa iyalaina, in yi wa wasu ma, kuma na yi wa kaina har in zo sanadin haka a cikin abin da nake da shi din wanda ya zama riba ta in zo in kyautata mu yan gala wanda ya kasance tunda na dauki gurin ya gurin da zai bani nishadi idan na zo ni faruwar haka sai in kyautata musu ni kuma na dauki wannan kamar ba wani abu bane ba duk dai abin da zuciya ta bukata.

0: Jama'a dalla ga kuma shirinmu na gaba, shirin mata da kananan yara.
1: DW Abunamu.
2: Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake kasance tare da ku a wani sabon shirin na Abunamu, maganin akwabe mu. Shiri ne dake nazari kan al'amuran da suka shafi mata da kananan yara, wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na DW dake birnin Bonn a tarayyar Jamus. Latifa Mustafa Jafar ke ta akala shirin na wannan lokaci.
3: Ilimi, siyasa, zaman lafiya, tarbiyya, Abunamu, maganin akwabe, babu wanda zai hana. Muryar Radio Jamus ke gabatar da Abunamu, maganin akwabe mu.

0: adalla fafutukar kare haƙin mata kasashen Larabawa tana samun gagarumin sauyi da cigaba didda matsalolin al'ada da addini da na siyasa da mata ke fuskanta a yankin masu fafutuka a wannan yanki na bayyana halin da ake ciki ba dare ba rana domin ganin an ƙara samun cigaba wajen samar da daidaito da adalci da kariya ga mata to shirin wannan lokaci zai yi nazari ne kan wannan batu ga misali a ƙasar Masar Rasha Abu Shakra yar majalisar dokoki ce dake jagorantar kwamitin kare haƙƙin mata da matasa a majalisar ta bayyana cewa mata a ƙasashen Larabawa da ma duniya sun kwaci haƙoƙinsu da kaifin faratansu da tsinin haƙoransu ba wai dauka akai aka basu suna zauna salim alim ba
1: اليوم العالمي للمرأة يوم ما جاش من فراغ
2: a duk lokacin da muke tunawa da irin hakkokin da mata suka samu a kasashen mu mukan ambaci irin gwagwarmaya da fafutukar da mata ne suka yi tayi a tsawon shekaru albarkacin ta ne mata a kasashen mu na Larabawa suka kai matakin da suke a yanzu ci gaba da wannan gwagwarmayar kuma ita ce jigo na kare matakin da suka isa da ma dorawa daga wajen da aka tsaya dan haka dole ne wannan gwagwarmayar ta dore muddin muna son samun ƙarin hakkokin mu da samun ƙarin nasarori game da ci gaba
0: alƙaliman kididdiga da ƙungiyoyin kare haƙƙin mata ke bayarwa a ƙasashen Larabawa na nuni da samun gagarumin ci gaban matan wajen samun haƙƙoƙinsu musamman a bangarorin samun ilimi da zamantakewar iyali Randa Ihsan mai fafutukar kare haƙƙin mata ce daga ƙasar haɗaɗɗiyar daular Larabawa ta bayyana cewa hakan ya samu ne albarkacin amfani da salon taka tsantsan game da yin hattara wajen yin fito na fito kai tsaye da tsohon tsarin addini da zamantakewa da ya jima yana wanzuwa a ƙasashen nasu
3: akwai wasu al'adunmu waɗanda su ne tushen wanzuwarmu da ya zama wajibi mu yi riƙo da su domin ci gaba da kasancewar mu al'ummar Larabawa ba wata al'umma ta daban ba da suka haɗa da kunya da girmama na gaba da kame kai duk wata fafutukar kare haƙƙin mata da za ta yi la'akari da waɗannan batutuwa to za ta yi nasara muddin za a bi abin sannu a hankali ba tare da gaggawa ba ga misali a shekarun da suka gabata mata a ƙasashen Larabawa na aiki ne kaɗai a fagage biyu na lafiya da koyarwa amma yanzu babu fagen da ba su yi zarra a cikinsa ba albarkacin bin wannan salon
0: wasu dai na zargin cewa addini na sanya wa mata takunkumi ko yi musu ƙangi wajen samun haƙƙinsu na daidaito da adalci a tsarin zamantakewa to sai dai kamar yadda Sheikhul Azhar Sheikh Ahmad Tayyib shugaban cibiyar binciken addinin musulunci ta duniyar ƴan sunni ke faɗi a yayin wani taro na kare haƙƙin mata na duniya rashin fahimtar addinin musulunci yadda ya kamata ne ke sanya wasu ke fakewa da shi wajen danne haƙoƙin matan
4: Addinin musulunci shine addinin da ya fara bayo mata haƙƙin a bar su su rayu tun lokacin da mutane a duniya ke binne ƴaƴansu mata da rai don tsoron talauci shine addinin da ya fara shelanta wa duniya cewa mace da namiji tamkar bawon gida ne mai ɓari biyu babu wanda ya fi wani a cikinsu sai wanda ya fi wani tsoron Allah kamar yadda ya ba su haƙƙin mallaka da ma ɗora wa maza haƙƙin ɗaukar ɗawainiyarsu da hidimta musu ya kuma baiwa ƴa mace haƙƙin bayyana ra'ayinta da zaɓin abokin zamanta ko haƙƙin rabuwa da shi da ma haƙƙin jagoranci a gidanta da wajen gidanta kai a taƙaice addinin musulunci shine ya ɗora ɗanbar samar da daidaito tsakanin jinsi daidai wa daidai
0: to a Turkiya ma dai mace musulma kuma mai fafutukar kare haƙƙin mata ana yi mata wani irin kallo akwai masu cewar mai fafutukar kare haƙƙin mata wato feminist da kuma ta kasance musulma abubuwa biyu ne da bai kamata a haɗa su ba a tsawon lokaci a Turkiya masu ra'ayin ƴan mazan jiya sun jima suna ikrarin cewa suna da hurumin ayyana yadda ya kamata mace ta kasance da kuma batutuwan da ya kamata ta saka bakinta a ciki Hatice Kubra mai fafutukar kare haƙƙin mata ce a wata ƙungiya mai zaman kanta da ake kira Havla wato Jarma da harshen Turkanci Ƙungiyar irinta ta farko a Turkiya na ganin cewa a musulunce fafutukar kare haƙƙin mata da feminism ma ba su saba da juna ba. Asali ma za a iya amfani da addinin wajen yaƙar cin zarafi da nuna wariya da ma nema wa matan daidaito a tsakanin al'umma. Kamar yadda Kubra ta jaddada.
5: A matsayina ta uwa a lokuta da dama nakan tambayi kaina shin me zan faɗa wa ƴaƴana idan wata rana suka tambaye ni me nayi na zahiri a lokacin da al'amura suka taɓarɓare a ƙasarmu manufofin danniya ga mata da ake gani ƙarara a wannan gwamnatin wacce rawa na taka lokacin da ake cin zarafin mata da maci da guminsu.
0: To sai dai a hannu guda ana zargin mahukunta a kasashen na Larabawa da wuce makadi da rawa wajen bawa matan haƙoƙin su yadda a wasu lokutan yake kaiwa ga danne haƙoƙin maza da ma cin karo karara da nasosin addini. Kamar irin dokar da ke danka haƙƙin saki a hannun mata da ake aiki da ita a Tunisia da dokar rashin halaccin sakin mace da fatar baki har sai an je gaban alƙali an tantance niyyar mai sakin da aka fara aiki da ita a Masar da ma kokarin daidaita maza da mata wajen rabon gado kamar yadda ake yi a kasar Tunisia hakan dai ya sanya wasu maza a kasashen na Larabawa kafa kungiyoyin kare haƙƙin maza danganin ba aiwa mazan waka cika tashi da dukkanin bangarorin rayuwa ba kamar yadda Fauzi Mustafa da ya kafa ɗaya daga cikin kungiyoyin kare haƙƙin maza a kasar ta Masar ke fadi
6: ta'sis jami'atul difa'a huququr rajul gih natija
7: kafa wannan kungiya bai rasa nasaba da yadda mata ke wuce gona da iri wajen neman sai an ba su haƙƙin su a kowani bangaren rayuwa Koda kuwa hakan zai iya haifar da gibi a tsarin zamantakewa ko kuma ya dannewa maza haƙoƙin su kamar haƙoƙin mallakawa mai ciki da aka saka ci gaba da zama a cikin gidan mijinta har na tsawon shekaru 15 da wasu dokokin da ke cutar da maza da mayar da aure tamkar wata jingar kasuwanci Hakan na kokarin cirewa namiji daraja da mutuncin da addini ya bashi.
0: To sanna hankali dai, an fara samun kishiyoyin kungiyoyin kare haƙƙin mata, inda ake samun waɗanda ke rajin kare haƙƙoƙin maza.

0: Tuma da Lahmana fatan waɗannan shirye-shirye sun ƙayatar da ku kuma sun ilmantar da ku. To kuma yanzu lokaci ne da zamu duba wasu daga cikin ra'ayoyinku akan rahotannin da muka gabatar muku a wannan yammaci. To bara mu fara da wato sakon da ya fito daga hannun Modu Kuro Abba Gellu GM da yace ina alwadai da harin da 'yan ta'adda suka kai wa filin jirgin sama ta ƙasa da ƙasa a Niami. Muna da Allah ya kare ƙasar mu kuma muna yabawa jami'an tsaron mu kan kokarin da suka yi wajen dakile wannan harin. Wato yana magana ne akan wato jamhuriyar Niger da sojoji da fararen hula da suka rasa rayukansu akan harin jirgin wato da akan hari da aka kai fili da tashin saukar jirage. Sai kuma Comrade Adamu Abubakar Bajoga daga jihar Gombe karamar hukumar Funaka yace ya Allah ka ba mu zaman lafiya a kasar mu Najeriya amin. Ga kuma sakon Modu Bujima Kalalabo a birnin Difa da yace muna jajantawa iyalan sojojin mu da suka wato kwanta dama Allah ya sa aljanna ci makomar su kuma muna addu'a Allah ya sa katangar karfe tsakanin mu da makiyan kasar. To kuma gashi muna ma tare da Muntaka Ahiwa kai tsaye ina ga zai dora daga inda na tsaya. Malam Muntaka barka da warhaka.
1: To Khadija kamar yadda wata kila kike ji na Suleiman Alhaji Bahari da Magaram yana jajantawa ƴan uwa da iyalan sojoji 11 da fararen hula da suka rasa rayukansu game da harin da aka kai a filin jirgi kuma tashi da saukar jirage na Jori Hamani da ke birnin Yamai. Sagir Adam Shartawa yana cewa gaskiya ina mamakin yadda ƴan ta'adda suke shiga cikin birnin Yamai suna kuma kai hari, don haka yana da kyau gwamnati ta tashi sai ita yi tsayin daka domin dakile duk wani wato kuma wata barazana ta tsaro a Niger. Babangida Abubakar garin Umaru yace mayar da wannan hari wanda ya yi sanadiyar halaka sojoji a Niger 11 da ma fararen hula a birnin Yamai. Sai kuma Uda Mamuda Jetkori wanda ke cewa dan da Magaram ne shi ma a Niger muna nuna alhini na rasa rayuka da aka yi na sojojin mu na Niger 11 da fararen hula sakamakon harin ta'addanci da aka kai a birnin Yamai. Ina kira kuma ga al'umma a Niger da mu dukufa da addu'o'i domin neman Allah ya kawo mana ƙarshen wannan matsala ta rashin tsaro a kasashen mu.
0: Amin amin.
1: Sai Isuhu Idi dan mutan Tumfa Firam da ke cewa tabbas satar ansa yayin zaman jaraba ba karamin nakasu bane, hakan na iya haifar da wato illa a fannin bunƙasar ilimi, don haka dalibai a kasar Ghana ku yi kokari ku yi karatu tukuru domin ci gaban kasar ku mai karfin tattalin arziki.
0: Wannan haka yake.
1: Abubakar Usama yace Allah jikan sojojin mu da kuma ya sa a gabayan waɗannan mutane masu tada zaune tsaye, Allah jikan fararen hula su ma da suka mutu. Alhaji Firaju Sufi yace Allah sa mu ga ƙarshen wannan wato ta'addancin baki ɗaya. Sai idan muna da lokaci za mu ji abinda Haruna Bawa Hassan daga gidan Rumji a Marad yake cewa shi ma alhini yake yi na rasa waɗannan sojoji. Murtala Ahmed Kangiwa yace zanga-zangar da al'ummar 'yan kudancin Najeriya suke yi wato game da rashin yadda kuma amincewa da cika kuma rashin cika alkawari da 'yan siyasa suke musu babban darasi ne da ya kamata al'ummar arewacin Najeriya su ma su koya.
0: Bayan me ne kara sasa
1: bayan maula da bangar siyasa ba kuma maula yake nufi kenan.
0: To ina ga abin da yake nufi kenan. To akwai wanda suke ma bibiyar mu kai tsaye, akwai Adamu Ibrahim ba, akwai Maryama Umaru, akwai Ayuba Bumu, Abubakar Uba Abubakar, duka suna tare da mu kai tsaye. Akwai Umar Adam Tela, akwai Isuhu Mai Malku Arlit, akwai Comrade Adamu Abubakar Bajuga, akwai kuma Musa Garba Alluwari, akwai Adahir Zakin Soyayya Bilbaram, akwai Bala Laruwan Kanwa, akwai Adamu Ibrahim Ba, akwai Ilyas Tumman Filinge, akwai Adam Abubakar Adam suna nan Burjik suna bibiyan mu kuma muna godiya kai ma kuma mun taka muna godiya muna jinjina musu kai ma kuma muna godiya yawa lokaci yayi da zamu to muna godiya lokaci yayi da zamu waiwaya gurin Abdulrahim Hassan domin sauraron labaran duniya zagaye na biyu
2: DW labarun duniya
3: Jagoran addinin Musulunci a Iran Ayatollah Mujtaba Khamenei ya amince da tattaunawar kai tsaye da Amurka a karo na farko tun bayan yarjejeniyar da aka cimma domin kawo ƙarshen rikici da ya barke tsakanin ƙasashen guda biyu a cikin wata sanarwa da kafafen yaɗa labaran gwamnatin Iran din suka karanto a dazu Khamenei ya ce tattaunawar keke da za a yi nan gaba baya nufin Iran za ta amince da dukkanin ra'ayoyin da Amurka ta gindaya wannan shine karon farko da jagoran yayi magana akan wannan yarjejeniya tun bayan cimma matsayar dakatar da rikici tsakanin Tehran da kuma Washington rahotanni dai sun ce ba a ga Khamenei a bainar jama'a ba tun bayan da ya samu raunuka a wani hari da aka kai a farkon rikicin lamarin da ya haifar da jita-jita kan halin da yake ciki dangane da lafiyarsa masu sa ido da yana ganin amincewarsa da tattaunawar kai tsaye na iya ƙara ƙarfafa kokarin cimma yarjejeniyar zaman lafiya ta dindindin tsakanin bangarorin guda biyu. Rahotanni na cewa yanzu haka gwamnatin Amurka ta tabbatar da dage ta kunkuman da ta kakaba kan tashoshin jiragen ruwan Iran inda fiye da jirage guda 12 suka samu wucewa a matsayin wani bangare na yarjejeniyar kawo ƙarshen rikicin tsakanin ƙasashen guda biyu. Trump ya ce yana sa ran yarjejeniyar za ta shafi dukkanin bangarori da ke yankin gabas tsakiyar musamman Lebanon da Hezbollah da kuma Isra'ila. Labaran duniyar kenan.
0: To an gashi da Abdulrahim Hassan da labaran duniyar. Wanda kuma da haka ne ma za mu nade tabarmar shirin namu na wannan lokaci gabaki daya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. A madadin wato editan da ya tsara shirin Sulaiman Babayo da kuma muntaka Ahiwa da ya karanto mana wasu daga cikin ra'ayoyinku da ma sauran abokan aiki da suka ba da gudunmuwar su. Sunana Khadija Ahmad Rufa'i nake muku fatan alkhairi daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
4: Masu sauraron mu anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni. Da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukan mu na internet dw.com/hausa. Ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.